0: 30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: O go mani fu olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo to ngbo mi ka kiri gbogbo orilede. Agba laye, e o ma dupe lowo baba mi. Dupe lowo oni majemu, dupe lowo en to su e ti didi akoko yi. Baba mi arugbo ojo to je ko ri Tuesday. Ti a pe lojo Olusegun Ajasegun. Tuesday akoko ninu osu kejo. Ma dupe lowo baba mi. Bo tin dupe bo si bi pepe. Ki lo se nibe? Kan ma fosoke ni igba mejo ototo. Ko ma fi dupe lowo baba mi baba re. Bo ti wa dupe ke baba mi je ko ri ojo Olusegun Ajasegun. Iwa fosoke ni dupe re. Bo ti wa se le pe baba mi mo tu dupe to je ki ri ojo kerin ninu osu kejo 2026 akaba kejo labe si nigun ni gbogbo bi to gbe gbo mi ja to bo si bi pepe ja jo haleluya mejo ati ogun mejo ka ma fi dupe lowo oni maje ma pe bi parapo julu mo sinu eto bo ti pe mi na ni wo bi nte ti mo olare waju olagbemi je piano ni mo rigba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so na ni to wuro ya mi di enu akoko e ya jo rin ajo emi ka jo bo n to ni maje mu ni gbogbo ko to nte ti si mi na ni ti owuro e gbagajo ko re ya somo to si ja gbo n to ni maje mu ni ja pada si Genesis 27 verse 38 kilo winbe
2: iso si wi fun baba re pe
1: iso wi fun baba re pe
2: ire kan soso ni iwo baba mi
1: iwo ire kan soso ni iwo baba mi ni
2: sure
1: fun mi
2: ani
1: fun mi pelu
2: baba mi iso si gbe oju re soke
1: gboju soke
2: o sokun
1: o sokun
2: Isaki baba re si down.
1: Isaki baba re
2: down. O wi fun pe.
1: Wo.
2: Ibujoko re yo je ora ile.
1: Ibujoko re yo je ora ile.
2: Ati ibi iri orun.
1: Ibi iri o.
2: Lati oke wa. Nipa idare ni wo yo ma gbe. Iwo yo si ma sin arakunrin re.
1: Yo si se.
2: Niwa ti iwo ba je alagbara
1: to.
2: Iwo yo jajaga kuro ni orun re.
1: Mo bi mo bo tin gbo won na nilo lati di alagbara. Ko le ba jajaga orun e. Be to ni majemu ni kin tu sure magbagbe o. Ana eni ire ni baba mi ni kin fisu. Gbogbo eyin akobi omo patapata. Ni majemu ni kin sure fun. Mo bi sugbo nilo lati di alagbara. Bada lagbara to wo yo se kini o le jajaga taye fi se olorun le baba ibi kibi kan ti fi se olorun to wa fi ko ja lagbara ninu oluwa ti agbara pa re ni o mu ko ja gbogbo e patapata oya
2: iso si korira jacobu
1: iso korira jacobu
2: nitori ireti baba re sufun iso si wi ni okan re pe ojo ofo baba mi sumo etile
1: ojo kini
2: ojo ofo baba mi sumo etile nigba na ni emi o pa Jacob arakunrin
1: ni nigba na lo yo pa Jacob arakunrin so gbo mo be loruko olorun ma foro yoro ma de gbesan mo bi ti olorun ni esan ohun to le hun ko de be to ba dalagbara wo bi o se ohun to le gbe pada eto eni baba re eto eni le iya re nlo lati di alagbara iwo na fara won ni ipade kajo gba ko le di alagbara lati le gba ikogun re nle baba nle iya re lati de jajaga to le nko ma dojuko e ki lo fi pari e se bi tori igbale mi oni majemu tuturu mi soke nitori igbale mi awon kan owo re ti ko feje o ti pa imoye eyan imoye eyan lo da loro imoye aye lo nsofo imoye aye lo nsoko e ku awon kan layo ti e inu wo bi ibi to ngbe ni ogun ni o fogun ja awon eyan won na de tun gbe ninu ogun mo be loruko olorun eh wo bi ba nko gbogbo buburu owo re sile ko faye re fun Jesu yo si dara fe 1 John chapter 3 verse 8 kilo
2: anything dese
1: ti esu ni
2: nitori lati atete kose ni esu ti dese
1: nitori eyi ni
2: omo olorun farahan ko le pa esu
1: nitori eyi ni omo olorun farahan ko le pa ise esu iwo na jo je ki gbogbo ise esu owo re ki eni ti mo polongo re fun e Jesu olugbala pa gbogbo sesu lowo re ki won na de pada di omo Olorun patapata nibi ta de bo si bi pepe ja lo gbadua wa ma kigbe Oluwa o o mu je oru ta fi gba nkan lowo mi ta fi gba se lowo mi Oluwa ba fina ti ara gba se rere mi pada oya tua ma botaleba rigada da da da da riboto ekeleba ma zute palaba rigada da da yesu oluwa wa amen nibi ta de gbogbo eniyan iwo na gbo mi nle nibi to gbe gbo mi wa ma so tele oluwa gbogbo emi o foto wonu mi e fi na ti jade o fo jade mo ti wonu osu kejoba iko yo dua
2: ni oruko
1: je legada rigada tata muzuketa protoya ne tudie babarima mazu eklinda amprodobush leda bababa yesu oluwa wa amen nipita de gbogbo eniyan samu ni ko kasi nipita gbede banka sam 3 boti ka segunde ka sam 9 boti ka segunde ba mi ka sam tous inu ibe logun yen ma wole se pata pata wobi o pari na ni bo tin ka segun e ma dale baba mi wa ran mi si enikan nile o kan dede jilorun ndo he mo so tele ofa to pe lorun oluwa fi na ti jade tele eti re ko de so yesu oluwa wa amen enikan wa ti ofa ba leyin ofa to pe leyin yen o nje ko fe ma kayin ko oluwa fi na ti jade
2: amen
1: ofa yen ko gbina
2: amen
1: foro pabe ogun yen ti se yesu alagba wi wa amen baba mi ni enikan le ipo kan mo be loruko olorun gbadua dada ko ma de pe o baja kule nla pade yo si dara fun yesu alagba wi wa amen nibi ta de gbokan ja joko engineer yo lo ni agba
3: Hello, Daddy. Akojumo, Daddy. Ebo. Mo dupe gidi lowo yin o. Daddy, ebon mi je ko ti pe ti emi ati e ta ti soro. Ki pe kini. Bo se mo se ton fun mi. Mo wa ri message won wa ni a. Adenike send your account number to me. Mo ko pa account number. But mo de ma send di account number mi si won. Bo se send 50,000 si mi. So mo ti yowo tight ni
1: pere ademike ta pari show ru tony friday ti mo ni gbogbo yin e ma lo ke lori owo kawo eyan ma se yin lori ademike mu eri ti e wa bomo ya re to ti pe ti e funi 50,000 o ndupe lori eri e tori oju ojo ori e lo a lo ni ti ro lowo be ibi to gbe oruko si yen won na lo gba to gba ro yin ayo nbe ki won na lo muro yin ayo wa ko dara fun e ko wa dupe Yesu oluwa wa amen nibi ta do fefe ni onse bi ta de ni ke fe ma rin to wa lowo lo jutu dodo o sub number meji ni o pe fun ibe ni ko je ka ti so oya
2: 08033462861
1: e ka le
2: 08033462861
1: o ma dara fun e ja jo foju roju me ma gba pe pade kan ti o waye la re gbogbo awon ni se owo gbogbo awon contractor business woman business man e ma bo gbogbo yin te fe gba contract nla nla nla eyin le ni eto yi laaro ago mejo ni o bere yo pa ile ago mokola eyin na ni foju oju pelu woli olorun to ngbo ni gbogbo le to gbe gbo mi pata pata iwo na gbianju obi ko wa ninu eto yen orale oko orale oko oko le pati iwo ti gbe yawo re ma njabo obi elomi nsin o ti ni appointment ati te wo 200 mi to 150 ba bo nu eto yin oja to jojo ori e lo eyin le ni eto yin iwo to fe gba check to fe gba kan la ibi giga ba bo ninu eto yin lara o bi abo kawe to ori kan bi se o fe gba visa iwo na ri pe o ti gbianju e ko bo si ba ko gbo national passport we bo ki su le fun ba kan na mo fe gba duwa fun gbogbo eyin te ba nwoju olorun fomo iwo na wa ninu eto yin o de ma dara fun e wa de fi ayo wa gbe igba ope nibo lo ti gbo mi gbogbo eyin te gbo mi ni ikorodu odo ngbuyan ki lo nduo se ma ti ojo ta iwo na ma bo wo de onirin ma bo ninu eto yen laaro gbogbo eyin ti bega mo we I ma bo kini iwo na nduo se pesin ni ma gege ogba aguda iwo na ma bo orile agbo ti ku yo wo moto to nlo si yana paja bo le ni yana odo fe se ni wole nibo lo nlo number 5 Victor Ola Yabenu bakan ogbe yin te gbo mi ni songoju ori atoya na yesi gbogbo yin ti baragiri se me boda ku tonu abuli egba e koro gbo yin te gbo mi ni command the cotton dim kini wona ndo sha limoso wona ma bo akonjo ma bo dope mu wona ma bo gbo yin te gbo mi ni keja mabo show the motion challenge alaka mabo obalende gbogbo bi to ti gbo mi moto to na si anapaja ball ni under bridge ibi to ti ball opposite eni ko funo si awon lokada po de pete me gbokada kan po lo si yanodu number 5 Victor Lai Avenue o ti di odo wa na ni oju oni ti e ona de fa yodu pe Jesu Oluwa ami gbogbo bi amo ti o le se ke ma ran wa lowo e wo bi e lo galaye gbogbo ojo te ba lo e ni toro je o ma ni ani to ti ani seku Jesu Oluwa ami irugbin Solomon 2000 o le furugbin 10000 o kan so 5 or so 20 we not graduate wo ba ti se anoint owo re mejeji toro wa ni yan fi ngbare ese ni yan fi ndibitire wa omo afowo egbare won afowo egbare eyin package irugbin abiyamo wa ni mo ti jiya lori omo mi to gbodo to fi oju ale wo bi kin tun wa ma rare lori omo to jisejiya won ni yare da yare nrare o je ko rare iwo na gbianju ko wa ninu lati se irugbin yen laaro bo tin se wa pe woli wo bi ma so e feleyin to ba ti fi si account yen anoint ori ara re anoint omo ori omo irugbin yen ni odo gege bi ipinija yala ni sabi lojo la o le anoint yen ni anoint aworo re o de any connection ni account number access bank ni ma call 00960742211 Access Bank Olariwaju Solomon Olagbe any kan won ti ri kan 00960742211 Access Bank Olariwaju Solomon Olagbe bo tin fi si omo ni ku me lori bo tin fi si wo bi won ni fi ku omo pokiki omo re Jesu Oluwa wa amen nibi ta de o fe pe woli ma flash woli oya
4: 080-26-61-36-10
1: ebi ta de yen pe woli ba flash mi ki la o fi pari eda mewa be lowo re oni o wo bi oni fi do mi ba ni se fere si o sunde to bege ti ayo ni le gba buku won na de ni buku losu kejo onowo kan lowo lati ma fi rin tu yin lowo lati gbe tu ile si pele mi abi won na nowo kan lowo lati ma fi ran wa lowo ni gbogbo igba eni kan ni account wo lo yin olu gtb ni o ya ma call 00164997233 GTB Olariwaju Solomon Olagbemi enikan nu won ti ri kan 00164997233 GTB Olariwaju Solomon Olagbemi bo tin fi si omo oni ku me lori iwo pe mi kin sure fun ati le re yo si dara fun Jesu Oluwa wa ami ma gbagbe pe Sunday meje kan se lo ni ana paja obi Monday meje kan lo ninu ifo Wednesday meje kan lo ninu ifo Tuesday meje kan wa ni yana paja Thursday meje kan na wa ni yana paja ati Sunday kan na tun wa yana paja ki lo o se obi gbianju ko wa ten o de le mu appointment date latori afefe bo ba de ti se yo de la fe ta ba ti po nbi an lo sinu service ni ya pade me ju oni ti e won na de ma fa yo dupe obi ma gbagbe pe to ba ti mo ninu eto mu enikan dana abe ni mejiji o ma gbagbe pe pala kokoyi bakan na lana Jesu Oluwa wa
5: from Lagos this is
6: Jordan 105.5 FM
7: this is Jordan 105.5
8: station with the voice for entrepreneurs

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ojo isegun gbogbo le oni lojo kerin osu kejo odun 2026 today is 04/08/2026 gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbo mi eyin omo olohun e dide nle ile tun ti mo mo n kiyin to logun to logun mo n kiyin teleso teleso mo n kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyin omo olohun ma bo ni bi pepe e ja jo lo ki e ja jo lo ge pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba giti tun ni ilu ibadan eyin ayan fe bi awada bi ere awe wadi number 4 loni ah e ma bo ni bi pepe e ja jo juba re e ja jo ki e ja jo ge mummy se le kunle daddy se le dobale osu kejo ta nwi on lo de osu kejo ta nroyin e o na la wa nu e osu yi kini kon sele si o enikan ni kini ire yo sele si o goodness will happen to you enikan ni goodness olohun oba ngbo ni gbogbo bi te ba wa ni igbaradi fun 77 e ja jo mo yika otun ka mo yika osi eyin wo le more mo dupe temi

mo Jesu gbogbo eyan omo Olorun te dupe ire yo sele si o goodness will happen to you se le dide daddy se le dide mommy e kan je ja ki hallelujah nla mejo osu kejo la wa wa kan ke bo ba se wi a si fi ogo merin ti gbogbo bi te ba tin gbo mi mo fe ke dide ke gbe body yin o si bo se ba wa ki hallelujah nla mejo ti ire oni sele si o gbogbo eyan omo Olorun ibi te ba wa somebody shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo fun messiah eyan omo Olorun ni bi te wa so le tewo mejeji kin so tele bayi ni oluwa wi isele mo ni gbagbe ninu osu elekejo ta pe ni osu ibere otun yi ni rere woni ko debao in the name of Jesus Christ won ran mi se kan si yin sa bi nsi se mo mu leyo kokan re ninu iwe psalm 77 mo fe ka lati verse 11 ohun oluwa ni o ni so fun awon eniyan ni psalm 77 verse 11 o ni emi o ranti ise oluwa eyin wo le le ranti ise re awon ise nla nla awon ise ribiribi to ti se boya laye awon bibeli tabi ni aye igba ti wa yi emi o ranti ise oluwa bibeli lo so be ise oluwa si re akaikatan ni o kodo mi nbi ma ranti ise re anje ngbadua fun eyan meta to le foke ti o se ami wa ka foke bo ba wu o to ba wa ninu awon meteta mo fi edidi ati majemu so tele si aye re ise oluwa to mo ranti ni gbogbo ojo aye re kan si ami ko sele si o ko sele si o ko sele si in the name of Jesus e wa gbo to fi kun oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo ma ranti ise iyanu re atijo nje je mo pe emi oluwa ni iko mi ran awon eyan leti awon ise iyanu atijo e to se ninu bibeli ati eti o nse ni isinsin yi ati eti o se ni inu ipade 77 eyin ayan fe eyin wo le gbagbo pe alagbara ni Jesu onise iyanu ni bibeli wa ni ki palase o palase fun mi oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo ai mo ye ise iyanu to kunle to ti se nijo ni e to se ni 2020 e to se ni 2021 e to se ni 2022 e to se ni 2023 emi oluwa wa so fun mi titi wo 2026 bi se mo ran yin leti gbogbo eyan omo Olorun a wa pe siba siba ni 77 ojo Wednesday a wa ni service ni Wema bo ni kete tin ba ti le ku ni Wema ni irole isimeji la se ni ola tin ba ti le ku wai ojo Thursday ni ma ti se ipade ago 12 lagbara eni to ni aye atorun ma ti de Jesus City lati ojo Thursday gbogbo leje n fi gbogbo enu so orisi ise iyanu merin to je akanse ni emi awon woli lo won se lati ojo Wednesday lo titi di ojo Friday even titi wo Sunday pepe yo momo ni 77 to te ma si fi nkan meta le yin lowo orisi nkan meta omi 77 ati anointing oil anointing oil ti mo ma fun yin le kan losu ati nke yo kankan na enikan ni kini nkan yen mi oni ti so yen because on lo ni se pelu team wa ta n babo enikan ni ise iyanu merin o si ti so awon nkan ta se ti nkan mere ni o fi sele alakoko o ni ki n lu oro ma fi oro da iyanu to mo so ni gbogbo ojo aye re ma lu oro spoken word creative word ma kan so pe ki nkan bayi ko sele ninu aye re so gbogbo eyin te ba gbagbo pe nipasẹ oro la da ile aye a fe fi oro da iyanu re o ti se opolopo awon ise agbara

0: iṣẹ́ àkọ́kọ́ tí Olúwa lòun dánwò làwọn iṣẹ́ ìyanu tí ó wà nípa ọ̀rọ̀ ó ní ikọ̀ mi mo pèsè rẹ̀ lẹ̀ fún ọjọ́ Wednesday àti ọjọ́ Friday láti fi ọ̀rọ̀ dá iṣẹ́ agbára lẹ̀ nínú ayé àwọn ènìyàn ó sì ti wà nínú bíbélì bẹ́ẹ̀ bíbélì tí ó di mímọ̀ fún wa nínú ìwé Genesis chapter 1 tá a bá kà lọ ṣàlẹ̀ bíbélì ni Olúwa sọ̀rọ̀ God spoke and the word came to be ẹnìkan ní kí lẹ sọ yẹn ọlọ́run sọ̀rọ̀ a sì dá ayé ó fi ọ̀rọ̀ dá ilé ayé nínú ìwé John chapter 1 verse 1 ó ní látètè kọ́ ṣe ni ọ̀rọ̀ wà ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú ọlọ́run ọlọ́run sì ni ọ̀rọ̀ náà Jesu ni bíbélì mi living bible ni and Jesus was the word ó wà ní nípasẹ̀ rẹ̀ la dáhùn gbogbo láì sí ọ̀rọ̀ kò sí nǹkan ẹyọ kan tí a dá jẹ́mi fi dá nǹkan sí ọ̀la báyìí gbogbo ìyẹn dìde tó o bá lè gbọ́rọ̀ o ní bí ẹ̀yìn bá fẹ́ tí ẹ sì gbọ́rọ̀ tí ẹ gbọ́ràn ó lẹ́ọ̀jẹ̀ èrè ilẹ̀ náà wá ya ọwọ́ rẹ bí ẹni tó fẹ́ fò gbogbo ẹ̀yìn tí wọ́n ti mọ̀ọ́mọ̀ sọ àsọtẹ́lẹ̀ kóyún ò lè dúró nínú ẹ̀ gbogbo ẹ̀yìn tí wọ́n lọ gbọdọ̀ fọwọ́ kan owó gidi gbogbo ẹ̀yìn tí wọ́n sọ tẹ́lẹ̀ pé kí nǹkan mọ dàrú mọ́ ọ lọ́wọ́ gbogbo ìwọ tó jẹ́ pé ọ fẹ́ travel ṣùgbọ́n tó rọ̀ náà lọ gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ fẹ́ mọ rìn ṣùgbọ́n tí ipá kò jí o lè rìn nítorí stroke gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ní àìsàn nínú omi àtẹ̀jẹ́ yín mo sọ̀rọ̀ jáde gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ tó bá ṣe pé ọ̀rọ̀ la fi dá ilé ayé bíbélì ni Olúwa sì sọ̀rọ̀ ó ní let there be light ìmọ́lẹ̀ sì wà nínú ìwé Genesis èmi náà sọ jáde gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe àwọn mi láàárọ̀ yìí pé ohun tí ò tí ì ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ tí ò sí ń bẹ̀ pẹ̀lú májẹ̀mú ọlọ́run bó ṣe lawọ́ ìkọsẹ̀lẹ̀ ẹṣẹ̀lẹ̀ ọyàṣẹ̀lẹ̀ in the name of Jesus ẹnìkan ní kí ló dé tó fi rí báyìí ṣe rí ní ọjọ́ Friday ọjọ́ yẹn ni 7-7 ní Jesus City èmi a máa sọ pé Jesus City ò mú láti ìwòrò díẹ̀ kan wọ mọ́tò straight tó ń lọ sí ìkiri ẹlẹ́fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ní ìyànà kò yìí tàbí kó wọ kò yìí kó lọ fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ní Jesus City and gbogbo ẹ̀yìn tẹ fẹ́ búùkù hostel tẹ lè dé sí ẹ̀wò nọ́mbà yìí 070-89-38-20-89 ẹnìkan ní ẹ̀tún pé 070-070-89-38-20-89 ẹ lè pe nọmba yẹn pe mercy sórí ẹ and lágbára ẹni tó láyé àtọ̀run àwọn èèyàn ti ń bù pẹ bí ọba fẹ́ débẹ̀ látọ̀ ní lọ bí ọba débẹ̀ lọ́la ẹ jẹ́ mẹ́nu kó mi bẹ̀ yẹn ó ní mo kọ àwọn rẹ nílà gẹ́gẹ́ bí ohun ọlọ́run so God spoke ní Genesis chapter 1 and the world was formed the world came to be nínú Exodus chapter 14 verse 21 to 22 bíbélì sọ nípa Mose Olúwa sọ̀rọ̀ ó ní kọ́ na ọ̀pá ó sì na ọ̀pá sí òkun pupa kí ló wá ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ ìyàngbẹ́ ilẹ̀ ó sì jáde fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí ló dúró bí òkun níwájú ẹ̀ jọ lọ fọwọ́ gbá ìgànnà ní ìgbà mẹ́rin ní 5 times pé gbà kí ló dúró gẹ́gẹ́ bí odi kí ló dúró gẹ́gẹ́ bí òkun pupa kí ló dúó tó dúó bí dènà ta ní dènà ẹ lọ́fíìsì yẹn mo sọ̀rọ̀ jáde láàárọ̀ yìí mo ṣe na ọ̀pá ni mo na owó jáde látorí rédíò rẹ yébo di asahaladash gbogbo tó dúó níwájú ẹ bí odi ẹ yá dadash mo ní kọ yá ọyá yá in the name of Jesus àsí òkun pupa yẹn àsí ọ̀nà ni nígbà tí ọ̀rọ̀ bá jáde oh we have creative and nature miracle ara àwọn ìyanu tí ó ṣẹlẹ̀ nìyẹn ìyanu tí a fi ọ̀rọ̀ dá a fi ọ̀rọ̀ dá oyún sí ọ níkùn tó o bá gbàgbọ́ pé wòlíì ní dún yìí o 4 categories, 4 stages, 4 different kinds of miracles alákọ̀ọ́kọ́ ni the creative and nature miracle that is the first wá gbọ́ mi àwọn ọmọ ìsírẹ́lì rìn lórí ìyàngbẹ ilẹ̀ ọba tó sọ òkun di ìyàngbẹ ilẹ̀ tó tó ọlá rẹ̀ k ki lo le ni waju dadi e ti o je o koja ki lo le ni waju mama re ti o je o lo bi nba gbo to se ami o di yan gbe ile ni waju re in the name of Jesus Christ ki se be yen nikan o lo so be o ni eran mi ran mi leti ise oluwa ara won se oluwa leleyi eran mi leti ise yanu mi atijo oh ise yanu atijo ni awon mo israeli ri won koja ni ile gbigbe ninu okunpupa ah ki se be yen nikan bibeli si o di mimo fun wa ninu we joshua chapter 10 verse 13 ibi ni won ti pase fun orun to duo pa ni askeloni osu pa duo je ni ajaloni enikan ni gini tumo re osu pa to won o si se fun odidi ojo kan bibeli ni ko ti sele ri ko to ni sele mo ni bi ti olorun yo ti gbo won me eniyan bo se gbo joshua omo nuni o kan na wo si orun ni o pase iwo orun duo pa iwo osu pa duo pa gbogbo nkan si six ah oro abajo ti bibeli fi so pe ni pa oro la da ile aye lai si re ko si nkan ta da ta ni gbo mi laaro yi ki lo de ti aye re dagun agbara to da aye re duo pa soju kan na mo fi majemu oro so tele laaro yi ki agbara ye ko so ijoba ni in the name of Jesus so e ma binu e ma gbo ti ma ma gbe ise iyanu re atijo lori sirisi ate to je e to sese de ate to ti wa ti pe enikan ni kini di te ma fi gbe o ni ki nkan ma ran yin leti eran un leti ise to ti se ani kete ti an ba to ba ran olon leti n to se nu aye re enikan ni se yan le tun testimony so ni kinode imo ru igbagbo soke ni bibeli ni igbagbo wa lati nu gbigbo gbigbo kini gbigbo oro olon gbogbo igba ti ba fe se nkan titun ma ran leti bo se ran mi lowo lati se nkan ti jo ni ele ni won pe ni creative and nature miracle ki wa se yan nikan ninu we first king chapter 17 verse 14 first king 17 14 ibi lati ri ko ko ye fun o so elijah o so fun obirin yen pe ko ko ye fun re ki yo sofo kolobo oyin re ko si ni gbe enikan ni kini tumo yen se ri lati osu yi lo woli olodun le mi gbogbo ojo aye mi jesu ni mo fi ntele mo fe so di mimo pe gbogbo eni to ba le foke ni igba mejo laaro yi o ni mo ti won pe ni oda onje mo o ni ri oda mo oda oda stop stop stop stop stop stop stop stop o ni ri oda mo o so mu obirin yen koko iye fun re enubo otun da mo rice otun da le yin mo onje otun da fun omo mama fowo kan fowo gba ara bayi owo otun da lapo e mo this is the voice of the Lord oni kolobo ro re ki yo sofo won so jade ni anti ti yan fi lo kolobo obirin opo yen opo won so be fun nibi ti woli ti so woli lo lo ba oni fun mi lonje obirin yen ni ko si nkan kan le onje ti nbe nle 2000 le mi atomo mi fe fi se oni fi so re majemu fi so re majemu ko wa won ti o tele oni a mo je ntan ta fi ku ni oni e mo boda oni se be obirin yen na ba gbo onje fun woli nigba woli je ntan woli ba nawo si eyin wo le fe so re majemu yin je ki so tele bi woli iwo lo ro pe that is the last money it can never be the last money joje alowo re na je a fi se radio program eyin te ti san tele bo ba wo le san si bo eyin te ti se wo na san laaro yi enikan le lo re majemu o bere lati 2000 idi ti mo mo ni office ta won mo re o ni onje temi atomo je ni oni ta si woli babu erin it can never be your last money e kan la mo san re majemu losu to ba si ti don the 7 mi o ni so mo iwo to ba fe join wa eyin te need am ewa na try account number church ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyi 2017 42 90 47, 20, 17, 42, 90, 47. First Bank in here, Comfort Life Mission International, you'll be daddy. Only kwa one, your fair me, Joe. Jim won't fear Boba, me, damn, say, why would you tell me, say, bear? Mofe la poube mule la ti sofon pe o ne mo ya 17 verse 14 iwe first king chapter 17 verse 14 o lo njo ta je ta pe iyen wa so fun ko ri be ko ko ye fun re asiri o ti tu gbogbo eyi to da bi ani pe ko si nkan kan nu shop mo de mo lati o su yi lo iya fo la yi o de this is the voice of the Lord any kan ni wo de ki ta fi break seri ajonpa we ni pe me ni loni osa meta meta pelu eyin meti meji on la baby pink loni orange meta meta osa meta meta wa san mo tele ma lo sori facebook ni isi and then kan kan wo ni abi olohun asking kan la ni o oluwa ni ti o select yo ire ni join wa loni ma wa so fun awon eyan ki won yo igbale e ma je nbe lori afefe to ba ti di 6:30 nisin e pade mi lori facebook to ba tun di 12 a tun pade osu elekejo lele this is the 8 months osu ibere otun ni ni lo lati lo igbale laaro yi bi ogo se nje ti olohun lori facebook laaro ati losan 12 lelekeji o waye 6:30 ni odekun le papa mo si be ni ke ni charge ija ni ise atijo ije se iyanu atijo re o ni eran mi leti e je aran leti o n lo se leyi ki wa fi gbadua fun awon to ba force category yi
1: oruko mi loluwa teyin mo wa lati eko
0: eko lolohun
1: then mo ma follow program lori afefe so mo wa wa si program ni July mi si mo si ni delay lati boya bi o si pe 7 years
0: 7 year delay
1: then so program si mo wa n bi bayin na ni
0: ninu bi gan
1: then mo sha lo yinra ni ori altar mo sha n se prayer lori altar n bi
0: lori altar
1: mo bere pe olorun sanu fun mi mo fe bi mo mo ni de omo okunrin olorun se fun mi omo to ma dabi baba mi
0: ti o dabi mi bayi
1: olorun de se fun mi mo bi mo ni april ni
0: april odun yi eh wa wo omo lanti lanti on tunda this is Bansi baby boy after delay of 7 years. Odun meje ni won fi n woju oluwa fun omo won la won fomo to ba fine bi pastor dekunle e papa abi fine me ma on ti an ti bo pend ofe wo school lati ejo iwo ojo wole ofe gba shop ofe ra le on to ti duo ninu aye re oye gba olorun emi awon woli ko yonda ti e na baba re to fe bi mo oya bi ti e na ki lo ko mo yi anu oluwa mo so tele si anu oluwa ki oluwa ko wu o iwo ati mama re ati baba e ma ra anu gba lo wa ye in Jesus name odun me lo won la won mi nu woju gbogbo eyin te baba wa ki hallelujah meje lo tori omo iwo na gba ti oya 1 2 3 4 5 6 nice o ba se to fe niyan iyanu to lomode mo da omo si onikun in the name of Jesus pepe yo pon mo Friday even lati Wednesday yi lo ni wema eje npe awon meji na ke ma fi se lo mo nlori facebook e mu igbale yi
2: baba mi o e ka le o e ku ise oluwa olorun a tubo ma so agbara yin dotun o oruko mi ni rebecca lati ilu eko mo je omo ijo comfort life mission ni ori afefe emi na tun ti ni eri o jesu oko opo o ya mi lenu o olorun ipe ode kunle e pa fras o ya mi lenu ni oṣu week to pari oṣu June yen baba mi o ni pe ka gba adura pe ki Olorun ko se ipari oṣu ko se fun wa mo fi tara gba adura yen bo tile je pe mi o reti owo kankan ni ibi kankan afi sadede ni mo ri miracle alert ni June 30 mi reko a lot of 2 million lori account ti mo fi gba pension oko mi ni over 7 years ago ah bayi l'orun se dun sin to ere ni awada ni mo fowo yen le sibe ose kini ose keji pe boya won mistakenly send owo yen sinu account yen ni gba to wa di ose keta mo se lo si bank ni yen o mo lo fili teller lori counter won sa so pe account yen po ti dormant pe kin lo activate e okan mi bale pe eh mo lo activate e mo pada si ori counter mo fili form won ma san owo won ma transfer owo yen mo se transfer sinu main account mi main account won transfer owo yen sibe lai si any question lai si any ti o si beru kankan nibe mo ni ah just like that ah mo fo pe fun olorun o olorun tun fi omo tuntun ta mi lore ninu osu june yen kan na omo ah emi nikan tan yesu seun lopo lopo mo dupe o
3: hello baba mi e ka ro o emi omo ijo yin ni ori afefe ni o mo dupe o aburo mi fun mi ni owo o so fun mi pe won ya mi ki ma fi se business ni o ngba to ya won fe se ni le ta ngbe ile tuntun ni ile mummy wa ni a se ko lo be ngba to ya lo ba so wi pe owo yen ki ma lo emi ton fe lowo so ti send owo mi o fun mi ni 500,000 bo ti san idame wa mi o e se baba mi o emi na rowo gba owo ti mi gba ri 500,000 owo nu account mi ri mo dupe o mo mo lore o o da bo sa e ba mi ki mama o
0: nice gbogbo eni to ba ni gbagbo pe owo to se ri to focus si to roti yo ya leti e na kan foke ni gba mejo ko ni emi lokan emi lokan emi lokan emi lokan emi lokan emi lokan emi lokan emi le ri kan in the name of Jesus eje mo lo sori YouTube ori Facebook ati TikTok e mu igbale yin dani to ba di 6:30 eyin wo le verse won re majemu yin loni fi gbagbo ru ebo bibeli ni nipa igbagbo ebeli ru ebo to san ju ti keni lo oni idamewa o fe sun re majemu re bibeli so bi e ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu oni lo pe ojo kerin ore majemu bere lati 2000 lo soke be account number church re san ta won mo re na 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank bi yin o ba wole wo lo eleyi 19 66 36 38 73 19 66 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International ni o gbe jade ta ni n gbo mi bo le wa te tin gbo owo ja eto yi ni ola awon creative miracle yo bere si farahan into oluwa merin lo lo won se mo ti so ta bi break your son meta eyin meji eyin omo olohun ti won bi loni de wa kunle ese bibeli ta fe ka loni kin to gbadua fa awon omo olohun ti won bi iwe malaki ni o tokan bibeli ose ila pari o oya loni tuesday la pari bible malaki iwe malaki chapter 1 to 4 eyin omo olohun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo olohun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle eje n gbadua fun mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti jesus ba fa bible eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to nigeria o ti gbo lowo awon president wa happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin God bless you
4: from Lagos this is
5: Jordan.
6: This is Jordan 105.5.
7: Station with a voice for entrepreneurs.

0: osa o paju ojo kefa mo gbadura loruko Jesu ogun ra jade wa
1: amen
0: o ma rogolo
1: amen
0: beyin o ba gun oke beyin o ba debiti won pe ni oke to ba ma wa ni bi ta npe loke in kankan lo ma ko sele number 1 izada ke ni kan ko dide lati ran lowo abi ka we pejopo kankan ro pe eja promote abi ko je pe o leyan ko je pe ifa lo ma ba debe opolopo eyan ifa na ma ba debe eno mi ko ni second gidi lowo lori net ni o ti ba ifa pade awon kan ba ikedede sele ifa inu kan be na won ibo ma pe da wa lo ni lucky ko si nkan to je lucky ju yen lo ifa to ba de bayan aye eyan fa siwaju ni a de fa soke a sare a foloke ifa lo je be mo gbadura ede yoba to pe ni ifa won mo idi ta fi pe ni ifa eni kan gbo mi sa to ba le sa mi wa de oke
1: amen
0: mo lo ma de oke
1: amen
0: mo lo ma de oke
1: amen
0: iwe kolosi ori keta ngba paul n soro ni ese kini ati ese keji mo farabale mo wo olorun papa oke lo lo kole si ko ko si sale mo roye nbe kolosi ori keta ese kini ati keji kilo wi
2: eje bi abati ji yidide pelu christi
0: ta ba ji odide pelu christi yen pe after you born again yes
2: e ma saferi awon kan tin be loke
0: ma saferi tin be loke
2: nibi ti christi gbe wa ti o joko ni owo otun olorun
0: eh oke na ko le si yes
2: e ma ronu awon kan tin be loke
0: mo ma ronu kan to wa ni sale ma ronu nkan to wa loke yes
2: ki se awon kan tin be le aye
0: ki se tin be le aye na won si mi ta mo gbadura wa ri okegun
1: amen
0: oh my god wa ri okegun
1: amen
0: mo ni wa ri okegun
1: amen
0: oke lo ma npase isale oke lo ma npase isale awon to wa ni isale nto dun mi awon kan to ma ko ma sale ipade ti a ma se nbi ni sale e ma gbo o ma kan so meta nbe ohun akoko ni eto isuna to wa ni waju wa the bill bill ta fe san number 2 awon isoro ti a doju ko na ma sia laarin ara wa ta je ma so laarin ara wa the problems we are facing number 3 ona ni delay awon idaduro expectation ti poju ile expect nkan ile expect nkan ile expect nkan nigba to si wa sale oke na ti ma celebrate ara won ibe ni authority wa ibe ni agbara wa power you see celebration authority and power at the top but nibi bills problems delays olopo ju so awon ta je iranse olorun lataba ma ri mejeji ara won to wa sale ara won to wa loke mo ti pe se ti wa ni consultant la wa awa ma be lowo olorun a so fe yi ti wa ju yen lo meje ka mo mejeji and that is what I'm giving you this great advice pe o gbodo doke awon kan to ma mu e doke emi ni ma so fun o ma fe ka ko gbo eri kan na ta ba ti gbo eri yen mo ma wa so fun o igbese ka ma gbe and I want to be wa ri oke go
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
3: e ka ro sa ka ro mo emi e da ye ni lati jo bi ti Christ Jesus ti e ka ti bu saida so mo le ri lori oro ise mi lo wa mi pe ma nkan akoko ma mu won lo oko ma mu ni number ni pe awon ni ki kan ba ba awon ni ti se si bi bye bye bo se lo ni ti se si ju yen oko mi o tele mo to lo ko ma so fun mu en to lo ba fun number to be pe ko pe won oko ya so pe ki n tele won lo si ibi to be jare si e ti ba tele tele lo si gbogbo e ki n lo si e yo kan ninu e ki fi mo ibe by the time ti mo to ba e ti wa lo lo lo ya lo wa ise yen awon ko to me ti wole mi raye mo to e sa lo si be la fa ro mo lo ja ise ta ba de re ti owo ise to kun ko na ni to ba di bi ago mere role ka won tun ko ti bi pe ile to si jara re kan du le lori na ìdọ̀jọ́ yẹn ṣú.

adura wa ti gba looro toni lagbare ledumare gbogbo ita tu wa gba leyin ita ti gba yo tu gba lagbare olorun e ka ron gbogbo kibi te tin lanfani lati ma ba wa pade laaro yi eku ojumo mo o je mi kin kewi fa won ara le laaro e ka ro oni na ni ojo isegun olorun ba mi isegun fun ojo kerin anirin lo lagbare ledumare osu kejo na la wa ti wo ma jora won ni lagbare ledumare 2026 ini ajo na nlo were were were eku ojumo mo e ka ro la karale eku le la karale e ka bo la kero na ojumo ni mo kese o ma tena ojumo ni mo korogun ma roka ojumo to ni bo se mo wa loni ojumo re ni eri oluwa gbe mi leke adebayo lo ko mi mc rawo yin na re agbalagba omode tin pe gbe baba e lo ko mo ti ko royan hun de gege bi awon iroyin to jade ni ajo ajo ati to ti wa nta lata aro un na la mu enu bata si ma boju o leyo kokan ijiji gege bi won se yoju jade ninu awon iwe iroyin ile to jade fun ti oni gangan tin se ojo kerin ninu osu kejo eja bere lati ma mo awon iroyin hun gege bi won se si won ni oni kini win sinu iwe iroyin laaro yi tori pe trailer mo fi ko de laaro yi a mo ja lule bi apo ewa a si mo re lule bi apo yere toni gabe ko si mo lanfani lati ma fi ti ayo gbo ti e ite ba fe nbe e je nbere lati nu wero yin punch gege bi wero yin se gbe jade wi pe lori oro awon ajo eleyi ti won ni ajo ayederu eleyi ti won ni ijoba o nbe labe ju se ijoba awarawa eleyi ti won ni won fi ogbon alumokoro yi da ile ise na leyin ajo na won da kale eleyi ta mo si ajo Presidential Foreign Investment Promotion Council yen PFIPC gege bi rogbodiyan to wa laarin oro na na ni awon kan ti soro jade bayo wipe o da pe afopin si ori oro awon se iwadi lori ajo ti o je ayederu labe sejoba awarawa yo gege bi enikan ti won soro wipe o je alaga fun ilegbimo asoju sofin ninu awon igbimo eleyi ti won je asoju sofin ti won se iwadi lori oro na iyen lori ajo na iyen Yusuf Gandhi ohun gangan na ni won ti so wipe awon kan ti jade si tabayo toro ti di wipe e ti fi na sori oru lesun bi ti bo gege bi won se wa tesiwaju won ni oro na lo tin di pe o tin yapa yun ni pe o tin di nkan mi mo ara won lowo o latari opolopo oro ti won salaye won ni lo ti to lododo Gandhi o je asofin eleyi ti o wa lati ipinle Plateau to si je pe on gangan na lo soro lo gbe oro igbese lati se iwadi lori ajo ayederu yi on gangan na ni eni akoko eleyi ti o mu oro na jade won ni ki se iru re gangan lo ye kon fi se alaga iyen awon ti won o ma se iwadi won ni looto ninu ile teyan ba soro teyan kan ba wo pe eja se iwadi lori kini won ni ki wa se wi pe tori pe niyan lo mu ogbon yen wa pe ka bere iwadi lori e ni pe kan wa fi ja alaga won ni yun lo tu di wahala o laarin awon asofin awon asoju sofin ati awon elegbimo asofin gege bi won se ni iwadi se ntesiwaju te ba gbagbe won ni to ba pe Femi Gbajabi Amila en to je olori osise iji fun are in ti won ni ko wa pe lotito lododo to ba je oro ti Femi Gbajabi Amila so wi pe ohun ti ko oro nipa igbese yi iyen ajo ayederu yi lati osu kewa odun 2025 won ni ko wa so tenu re ko si gbe awon eri ma je mi niso won ni ko gbe dani orisirisi awon asofin amofin gbogbo won ni won kan soro lori oro isugbo awon kan duro lori wi pe ko ye ki won fi Gandhi ki won fi je alaga fun awon igbimo ti won se iwadi pe ki se pe tori pe boya ohun lo mu oro na jade ni pe eja bere iwadi o e wa fi je alaga awon ti won se iwadi ajo ayederu yi iyen na jade ninu weroyin punch laaro itoro si po biba sinu re te ba na gan weroyin punch e ba iroyin be laaro yi

Eni to je agba ninu egbe oselu African Democratic Congress ADC Dele Mamodu na ni won soro won laaro yi on won ni won ro are Bola Ahmed npe baba excellency sir ejo seri ero eto idibo 2027 te fe tu jade yi o ero dada o se mo pe awon ara ilu isejoba to ba wa nta oni won ma soro nipa re o ona si ma fi soro nipa igbese ati ise te eyan se o oni ero dada o jijade te le ti fe jade lo 2027 e ti fe lo si sakiji aba ero dada o tori e ma je ntan yin se ri isejoba yin ehn mo ni ko da o sugbon ero dada o gege bi dele mamodu bo se nro are Bola Ahmed Tinubu amoran lo ngba re ngba ti won soro lori amuhunmaworan lana ojo aje monday nibe na ni dele mamodu tin soro lori eto idibo gbogbogbo ngba ti ibere jade fun pe odun 2027 to nbo yi ki lo le so si o ni ohun o ro are Bola Ahmed Tinubu ki baba o ro dada pe idibo kat atundibo ele to nbo lodun 2027 yi pe musemuse are isejoba won ko se dada pe to ba pe won se dada pe kon ma wo ipo won ninu oseru pe kini kan pe awon mo ilede Nigeria won ki se dajo ju pe iko ti ijoba to ba wa nbe to ba se nigba to wa l'office ohun la won eyan soro nipa re o gege bi dele mamodu gege bi o se salaye o wa ninu iwe iroyin laaro yi eba ninu iwe iroyin daily post laaro yi eni ti o je gbajugbaja aderin pojunu ase nkan ti o yato si tawon to ku lori ero ayelujara TikTok yin Habib and Smart I'm Sati ile tawon yan pe ni Pella o lo ma soro to pe awon akoroyin jo o igbe ki won gba awon pe gbogbo awon omo ota oni won yabo ibi to hun ti se igbeyawo iyen lojo Saturday o ipe be lo si je pe gbogbo awon alejo jankan ti won wa si bi ayeye igbeyawo ohun oni won lawo mo phone won oni won ji phone won ji phone won oni gbogbo phone awon alejo ohun na ji oni lesson on the go igba ta won se igbeyawo ibile ita mo si traditional wedding gangan lo je pe opopolopo www ohun ni won bi phone kankan oni won ti ji o gege bi Pella se nsoro na lori amumaworan TikTok lori ero ayelujara TikTok aje monday nibe ni Pella ti nsoro pelu ekun ati ikanra pe iyi ki se ohun to da o ege wa si bi igbeyawo eyan ke si fi o le te nja ke fi baje Pella soro laaro iyun na jade ninu iwe iroyin daily post laaro eja tu lo sinu iwe iroyin mi anbo wasila ti ti video re gba ori aye ori ero ayelujara kan pe o se video ololu sita to si pin si ori ayelujara ti fesi sita nipa isele na o be ba gbagbe ti iroyin na jade wi pe wasila ti ni awon idile ololu ni ade aje nilu ibadan se tutu fun won fa ori re won da eje wurele lori lati re iku koja lori re opo eyan si lo ti nbu enu atelu igbese ele ti wasila gbe na ti won si kede kiri pe obirin na ti jade laye eyi to ti gbalẹ lori ayelujara bayi bi o ti je pe awon akoroyin na won lo si odo wasila ti won si fidi oro na mule pe koku o ti wa sita bayi o ti salaye wi pe ewo emi oku wasila fesi si aye soro ele to gbalẹ kiri pe ohun jade laye to si ni eni to ba kede pe ohun ti jade laye oni o se pe fun e ma ja se pe lori ori oroyin sugbon e pe lo fi sibe oni olorun ma je ki akoba ko hun ri akoba ni oni ehun o ya ololu gan oni ojobo to koja ni ololu koja ni adugbo atolu si ore meji oni ohun si lo sobu amo ohun o silekun ohun o ri olohun ri awon eyan lookan ti won si n gbe oko iko alaabo amotekun si egbe kan o ni sugbon ohun o ti e sumo ibi ti ololu wa rara debi pe ohun o ri ololu o ni gbogbo video foran to wa lori TikTok ohun o ni awon amotekun nikan na ni o wa nbe sugbon arabinrin na ti jade yen wasila ti won ni awon eyan gberoyin kiri pe o ti jade laye lori wipe won ni o ya foran ololu iyen egun nla kan nilu Ibadan o ni ohun oku ko si ku kan bayi loju ohun gbangban loke oke gbangban wasila lo so eleyi o wa ninu iwe iroyin laaro to ni eba ninu iwe iroyin daily post

Atunu wero yin le ngbo ni kan ni Jordan 105.5 FM an tesiwaju gege bi awon iroyin eleyi ti o nte wa lowo laaro toni e je npada sinu iwe iroyin Daily Post yo gege bi iwe iroyin eleyi se gbe jade won ni enikan to je agba ninu esin Christian ti won tun je primate Ayodele oni won ti ni awon ori obi ati kwankwaso bi pe won lo si ibikibi o gege bi agba elesin yi ti won je awon oludasile INRI yen Imri Evangelical Spiritual Church yen Primate Elijah Ayodele awon na soro yi pe je ri omoye ninu egbe oselu NDC yen fun ti idibo gbogbo to nbo gege bi ipo are ninu egbe oselu ohun Peter Obi ati Kwankwaso tin se eni ti won ojo sa ereje ohun 2027 Prime Ayodele ni ewo se ri awon ori wi pe awon mejeji won ni bire won ni ani bire ko ni won ni bire won ni bo se won bi igba bi won duro soju kan bi omi adagun ni gege bi ojijo Olorun alayi gege bi o se nsoro ninu foran kan to gba ile gbata ni loju opo X nibe na ni awon eyan ti wa wu pa we ojijo Olorun o le ri nkan ti Olorun le fi iran awon awon kan ni iran kiran o ni won riun o ni ohun ori gbo on to ohun ori oju pe obi ati kwankwaso won lo bi kankan lodun 2027 to Olorun ba mi o je ki emi gbogbo ogun lagbare Eledumare awon ni awon egbe Accord Party on na ni won ti pase fun oga agba olopa orilede Nigeria o bi pe ko fi awon omo egbe awon ele ti won de mole ki won tu won le o iyun na wa ninu weroyin laaro yi e je ma awon kokokokoko die die si ki fi jo mo ko to di pe a lo sojo opo le fa won ara le awon agba ninu egbe oselu PDP ti ro are tele ri lorilede Nigeria yen Goodluck Ebele Jonathan pe wo ma gba ma da tura ki lohun o ma jo ti esenu panpe o awon agba ti won je lenu loro ninu egbe oselu PDP ni won ro Jonathan pe gbo nti tura ki ba fi lo ma gba o ko ti ogbon si iyun na jade laaro toni won ni cherry egbe

0: n bi olorun lere pe idi to fi fi mi to fi je kin kuro ni bi to to ro mi lorun to je n darapo moselu ma bi olorun mo lorun bi lejo talent to soro peter obi lo soro eleyo oni ki lo de to lorun fi wu ohun ran to ohun fi kuro ni bi to ko ohun ti bale bo ya se kan ti n se tele ko to di podo loselu oni ohun bi olorun lere ohun lejo bi olorun peter obi lo so eleyo na laaro egun re po e ba fe lo se eri e ni we royin daily post na leti ri adeleke so fun are bola me tinubu pe ko ma je ki oye tola ko so ipinle osun di na o ko ma so ina si ipinle osun ki are tete wa nkan se si oro osun bye bye bye bye won ni awon olopa owo won ba awon mejo kan ele ti won ni owo ninu ija okay mo ti mu le kan oda e je mu eleyi ki fi ma senu mi dede sibi won ni owo ba awon marun kan ele to je pe won ta eran iru eran o awon eran to ti ku ti o da mo ni ipinle bonu owo ti ba won ni owo ba won won ni ile ejo ju soja kan ti ki se soja gidi ayederu soja won ju si ewon odun meji pelu owo tona 500,000 latari gbigba eyan ile to gba eyan ni ipinle ekiti o si ni owo tu ba awon meta kan ti won je afurasi adigunjale ni ipinle oyo iyun na wa ninu iwe iroyin laaro toni won ni awon omode kunrin kan re o ile ti won ni won paro mora won jira won gbe ti won si n bere fun 200,000 naira lowo baba won ni ipinle Niger iyun na wa ninu iwe iroyin laaro toni won ni won ji arabirin kan gbe atomo meta won ji won gbe ni ipinle Kaduna sugbon won ti pe ninu gbe won 180 days oni won ni won lo nu gbe kun won to japa kolorun to fi ona han won inu na wa ninu iwe iroyin laaro ele ni ma fi se enu mi dede sibi lati lo se ojo opo le fun yara le 09063352 09063352 na loju opo te fi ba wa da se otun iwe iroyin taaro te ba si ti pe wa eyi radio yin lo le be ke si ba wa se pe pe pe te ba ti lo koja iseju kan abo a ma ko ti enu e ma jaja o elu e ka ro
1: hello akojuwo
0: e ka ro sa
1: oni baje gugu re ko ka wa
0: ami
1: e si rawo
0: baba
1: oun yi oni kale ti aye
0: ase
1: e do ko agbaye
0: ami o ami o
1: a ma so fun awon gugu gwa ito dajo orile de yi ko ye mi ito dajo awuruju ton se aye de ru soja ton mu won de odun meji fun se odun meji re ko da fun awuju aideru soja se o mo pe aideru soja no ba ti mu se o mo ko ran no se ambo green ni se o mo ko ran no pa e ka kiri se o ko ran no se assassin ni se odun meji re ko da fun aideru soja
0: to
1: keji keji
0: an gbo yin sa
1: lori oro peter obi emi ti wa so pe emi ti wa so fun gugu e mo ti wa so ni gugu gba comedian ni peter obi olowo da la sala sani
0: baba suwe
1: eni ti o ti o ni kan se to je to ko pe toro ba je pe peter obi je obirin ni ile oko ti o ba ti gbe ko ba ti pe 50 ko ba ma ti o je se ba se ba se gbe ni e
0: eseun
1: enti o mo yan kojo to je pe o kan tatari tatari se be lo je o se lẹ́yìn pé kó fẹnu kọ̀ndẹ́mù gbogbo iṣẹ́ táwọn tó wà níjọba ń ṣe
0: ẹ ṣe bàbá ìkọlù
1: mọ̀ ṣe
0: ẹ ṣeun
1: ẹ̀ṣẹ̀
0: ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ má jẹ́ àkọjọ́ òfin ìṣẹ́jú kan àbọ̀ ni níta fẹ́ sọ ṣókí ṣókí ṣókí ni ẹlú ẹ̀kaàrọ̀ ẹ̀kaàrọ̀ sà ẹ̀kaàbọ̀ sà.
2: Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí bíṣọ́bù ọ̀dàyé kan sẹ́yìn gbà mí.
0: Kí lẹ pé
2: ọ̀rọ̀ bí àdíláṣí bíṣọ́pù yẹnì kàkiri aṣọ president.
0: Ó yà lẹ́yìn bá ti bú yàn.
2: Kí wà ká mo fẹ́ bú. Kí mo bá dì mí ni ọ̀rọ̀ tí bíṣọ́pù náyé kan sọ. Mo jọ pọ́ sàṣọ́jú. Bọ́rọ̀ ṣe rí ló ṣe sọ̀rọ̀. Ẹ bá bí gbogbo most Nigeria. Tí president bá Jóde Rìátì náà onírà ìbọ̀dí nǹkan tó yẹ kí president ṣe step further ni pé gbogbo ọrọ tọgbẹni bá mi sọ kí n yẹra mi wò sóòótọ ni àbírọ then tó bá fẹ mọ kó wá lọ sí grassroots kó gbé kọmitì dìde ẹ bá mi ṣe ìwádìí nǹkan báyìí ewu ga ewu wo price and service of goods and services nigba buy nigba buy sigba buy owo oje nigba buy sigba nigba owo petrol nigba ko lo sisa ni papara ko lo eyin eyan be se nje on be se nso gugu eyan lo le mo to o iye lo ma je ki but to ba so fun o to ba lo nko ra to ma nse pe kini ko le help democracy ko le help won ni advance on bo se nse niyan o lati mo ti toro
0: e se sir
2: da lati to ase atunse be e karo
0: yes sir thank you sir mr john latogba 09063352 e karo ojumo re o
3: enu o jina ra o
0: e karo sir
3: oni ma je fun yo
0: ami sir
3: oro ya da yo ati gbo wa na nigeria oruko mi ni apa iru oro lati adin gasla
0: agba yin sir
3: oro ki kanu so ile mi be so ni lori
0: kalu
3: ni choki keri nkan te ni kan ni be ni pe se ko yi won ni pe won ni ti a le ya eni ba ju baba eni lo baba na a pe ele to wa so nsin pe Tinubu bo ta ko wa tala yen ni pa farmer to lo second to lo oni yo jure lo oni die ni die to si jure lo to ke mu kure to wa ka be ni pe awon eyan won ye won se eyan ti won o je nte yan ni tele ninu aye wa ko eyan si na ni oro ma ja so no mo
0: ami o e seun sir
3: e je ni
0: e yes sir
3: oro wa dai o
0: ami o afere olorun lati adiyan gas line e seun ba mi elo e karo
4: Ele ekaro.
0: Ekaro sa.
4: Eko ete.
0: Olorun to.
4: Komi de la lati ko.
0: Baba o.
4: Eko ete. Iwaju ngogo lori oro ile ise ijoba kan ko la wuri. Komedi kan kan ju si gbogbo to at least ta wa mama wo kini wa mama do. Ta mama ri ti pe isi ma to di isi koko dede. Ta ma ta wa je.
0: Isi o le de.
4: Drama to jo drama to kan ti la ni ara won ni. Ejo ta so fun yen na le call of the house.

0: koko bo fi sere so
1: ami o
0: e wa ni meje
1: ami o
0: se ko se se ge sa won obi won da
1: lagbara 09063352 una ni oju opo teyin na fi ba wa da se elo e karo e kojumo elo e karo
0: e karo en ti rawo
1: yes sir yes sir
0: eri wo da ro ko ko da ro gidi ni de so ti ta ba ni be ni lo ko ko so ni ko ari ko mo lo ari ko awon la gbo furu wa
2: tips in making you the best.
3: Mo fẹ da se to ni o.
1: A gbo yin baba.
3: A ti pọ lọwọ lọ pe Nigeria si exist. O si wa. Ah de ni pe Olorun ma ran wa lọwọ le Yoruba.
1: Ami.
3: E ba to pe nti o da o da. Ko lo ko meji. Ti ba ba yin pe baba eni of te ba le office ti ma ba yin pe mo send letter si suggestion box yin. Be ke bi olori office yen suggestion box yen ma ye o pe kini kan ti
1: o wa nbe.
3: Ko da ti mo n se office ti lo da. Baba Tinubu o gbe yewu ara kan ti Oyinike so. Won ni Oyinike pe o support enikan. Tele kan ma ba mi pe ewu omo yin nkan to won ji angboro. Egbon eyan mo mi kilo sele gangan na. Tele ki o pe ki o ba moju to kan to sele Nigeria ni. Oye pe kon bo ege ti kan ti Oyinike so Oyinike o help won ni. Ijoba ta nse ijoba ta nse. Won kun do pe ni se ijoba. Good governance, good governance. E ba be o pre good governance. Angboro ni yan lenu. Ijoba ile lo gerege kini kan te fe kini o da ore mo ti gbo o ba gbe yewo e ma wori laarin ose kan 7 days ba gbe yewo baba ti nbu gbe ijoba se jaba da ijoba da Nigeria o a re se mo ti fe nikan lowo je laaro kini mo ri o to ro ga kiri gboro ni ya kokko na elekeji to ni pe enikan ko leyan leyin e ko se se Peter Obi e ko ni kan jo Peter Obi se ba gbe group supreme force boss ero wa den yele pete ye ko la fe so e ka fi ya me ya le
1: ka fi le se
3: e do le lowo lowo de ka kokko moju to no to lowo ka moju to no ki do ba iko da kon ba baba so ro ki baba ke bi ma pa yan ti lu ba da ko se to wa so pe baba gan ni campaign fun se contact e mo fi dibo fun won
1: e se
3: o ni campaign
1: e
3: se e wo ilu o da inu o da mo se ba so mi o ran da fe account mo nba kan ri mo ma ri 10 million 15 million account ni engineer ni mi to ni se kankan se mo owó gbèsè náà jẹ́ pátákì wọ̀nyí sọmọ kò sí ẹ̀kan sọ́sọ́ ń gbòòrò mọ́.
1: ìyanu aṣẹlẹ ẹ ṣe ń gan.
3: ẹ̀ṣin gan.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ekaro.
0: Ekaro sir.
1: Yes sir.
0: Seri oruko ni Taiwo.
1: Latibo.
0: Ki Olorun so sanu wa Nigeria ni.
1: Ilu o le tin pe we ba yin rejo yin lo le. E ma ja ko ti o.
0: Iba e so ti
1: ba. Okay. O ye ba wa da si papapa.
0: Seri seri Olorun sanu wa ko so to Nigeria.
1: Odo yin ni o mi o nse eyan be o mi ki te court call eyan ba hun tori ife na le ni si ko de le roju ko le raye na ni nkan ta jo nse papo ni ori eto yi o te ba le wole pada sa ngba yin laye ba mi Taiwo lati iba 09063352 o da ipo jo po yen abala gbeyewo na lawa laaro yi bi ta ti jo nbe yewo awon koko atawon atupale royin to jade loju awon iwe
2: yes so my people this is not Jordan Drive now they listen to so get better information we won't give you no move
1: and royin ka kiri orilede Nigeria laaro yi
2: if you boy if you no say you want move move your radio with you.
4: Hello Lagos, welcome to
1: Karo.
5: Hello. Gbogbo ọgbà máa ń tẹnu mọ́ a máa tọ̀hún ìwà tó jẹ́ pé wọ́n tó ń kóra wọlé lójoojúmọ́ yìí nǹkan kí la fẹ́ ṣe sí àwọn olóyè èrè wa nílùú wa ìyá ọba baálẹ̀ wọn rí nǹkan kan ṣe sí wọ́n ti balẹ̀ baba tí wọ́n jẹ́ lọ́hùn ṣé àwọn náà tún máa wọ̀ wọ́n lójú kan bá bí jẹ́ ni èyí tó lóun ṣe epo fún wa sí ó kó àwọn eruku ọmọ ọ̀dọ́ wọn lọ́hùn rẹpẹtẹ wọ ìkó yìí gbogbo dé gbogbo ògbóró náà wà dé gbogbo lẹ́kẹ̀ àjà gbogbo ẹ́fíwà ni wọ́n kún gbẹ́sìn láwọn tí wọ́n ìṣọ́wọ́n lóyà fi jẹ́ pé wọ́n á bọ̀ ọ̀kadà dé àwọn ajá lè díẹ̀ ni.
1: Ẹ ṣeun ẹyin ti lọ ẹ ṣeun bá mi ọlọ́run kọ wa mọ̀ sí ẹja fáwọn tí wọn ti pè láàyè torí àwọn èèyàn ń pè mí lẹ́yìn tó pé àwọn òkè ráyè wọlé ẹja fún wọn láàyè gbò tí kọlù tí ẹńjìnì wa bá gbé ń bí náà là ń rí mù kì í pa ọmọ ẹnì kankan ẹlú ẹ káàárọ. Hello. Wọ́n mọ̀ pé àwọn ti wọlé ẹ tún lè máa gbìyànjú 07051 6979 12 tẹ́ ẹ bá ti pè wá ẹyẹ rédíò yín lẹ tàbí kẹ jìnnà síbi tí ariwo wà ẹlú ẹ káàárọ.
6: Hello.
1: Ẹ káàárọ sà.
6: Ẹ ń ṣe ìràwọ̀.
1: Bàbá.
6: Ẹ kò ṣe ìlú ọ̀.
1: Yes sir.
6: Ẹnu àdìsẹ́ aládé ń kọ́ dísù.
1: Àmì.
6: Wọ́n gbá mi tó ní gbọ́dọ̀ mi ní bàbá Ayọ̀dọ̀ Adégbòdò.
1: Láti.
6: Ìgọ̀nà. The more you so bad, I'm 75 years old. The more you condemn Baba Sojo, the more our problems on the place multiply. And you come out, Baba Dama Sosu, and Baba Yen. Oh, yes, but most of them are okay to you, Baba, who are back about sorrow. Can you be a monk, Baba? Not that, and they are done.
1: So, I'm going to go to the house.
7: ko sharu fun Nigeria yi
1: ami
7: ko si o to kokon ni be gbogbo ton pe ati ti o pe gbogbo gbogbo ta wa ni lewo ni so se bi se awa iloga ta ru jeje ta ri kokon mu ko je pa omo kekeke ni wa ba won le jeun eh ni ra nko bi eh ah kan to re di e kekeke ton pa fri sa ko lati je wa je ro to le a ma so kaka kaka ko po lo ro bi ti lo ko po lo wo si ya ti re kini o dabo
1: eh ma je afara ya ton kujutu le wa na gbogbo wa a jo se ni agbajo wo la fi so ya jeje owo kan gbe odori elo e karo a jo follow him oni elo e karo sa e karo ma
8: e karo e ku ise o
1: yes ma
8: Oluwa agbara do tun o
1: ami o oruko yin o
8: oro Nigeria yi Oluwa ba wa yanju e o
1: ami o oruko yin ati bitete
8: n ko wa ba wa da je don ni fara nilo lati ba wa da si o tori kini
1: oruko yin sa
8: gbogbo nji ke n gba
1: oruko yin sa
8: oruko mi aye kaaje oruko mi
1: lati bo
8: lati Akute
1: okay ma o ya n gbo yin ma
8: tori nji no n bu nse ti le foundation le fun awon to nbo seri foundation na de ma follow foundation na ma follow ka kuku duro le de tinu bu ka ji ya wa le kan ba ba so ba won won ni gbo ba won le mi ba wo le bayi nko to ti se yen la won na ma se ju be lo
1: emi
8: ju be lo
1: e seun
8: ba la wa sha ni wa o
1: ami o e seun ma mi ayoka lati Akute a ni jiya a ni je ya la ba olorun un bi ya bi ya oni je ti gbogbo wa lori de Nigeria 09063352 ti ba re pe meji sikito ma lo la ro yi oh ba ran akatari elu e karo o
9: e karo sa o
1: yes sir
9: ko jona
1: ta sa. Yes, o ko yan bi de tin pe wa.
9: Emi aso kin de. That is in shaft.
1: E ka bo sa.
9: O wan so fun. Every in the club ba ti si be ru Olorun. Wa da la da lo mo wa nbe. Ijo ba ti o ba ti be ru Olorun. Long na na no mo je. And ara wa je muslim muslim ile aye ogun ju
10: the Jordan Knight show and today will be
9: ile aye ogun mo yan jala bi ile de na le to continue ka tu di odun merin ni a tu je odun merin ni Allah ti suju saju eniyan kankan. Otito lo gbori le de leke.
11: The voices you need at work all day, every day till payday are
12: good music and vibes.
13: Awesome talk every day, all day.

0: pa ni ma tan imole fomo lomo
1: sugbon bo ti wu koja peto
0: atupa njo emi ara e iyen owu o fi inu rere o fi tan imole fomo lomo
1: la ko simi
0: okunkun biremu biremu ni di atupa eri oluwa gbe mi leke adeba oloko mi mc rawo yin na re agbalagba omode tin pegbe baba e loko e ku le ka san e ku ataro mode mode ni tewe ade mo bo ni te boy
1: orode wa re ti
0: dide ti mode mi oni koloko maroko.

0: njẹ mo wi pe aye ki iye ni nigba iwe
1: owo bawo ni mura sile
0: agbe okin yo lai ti idadagba ta dogbo kale o san wa ni adura gbogbo wa wo wa pe laye oju re oni ri bi okan le da o fowo mu
1: o ti se lagun ona toro jakari wo eru
0: eda to waye ti ri ile aye na
1: o le bi agbere
0: igba ta ti daye aye o reti wa igba ta tu daye tan aye o dunun si wa ta ba tu kuro nibe aye o ni banuje igba ta bi mo awe eyan ta nbenu aye ninu wa ndun Leda ba dagba to ba tu re bi agba re awa eyan na ninu wa nbaje
1: da ma gba pe ile
0: nde mo pe ede laye
1: ma fa o sile
0: igbo ajaki paja kikan agboki pagbo
1: irajo
0: tani ero okene mi olofa mojo la lo mi o ma bisujo ko
1: ise kin lo fe ja
0: ekule e kaabo sori eto wa eto yin bo se nlo to ni ojo isegun
1: abo mi ko dara
0: Ikoni, Jordan 105.5 FM, non papa abita wa. Afefi asiko, ima gbon umiri gbiri okun. Efu fulele, ima gbon umiri gbiri osa. Ita ba kon yin si na li rakpe bo.
1: Ifa bo si le, fobiri ti roja obe bo.
0: Ide oja te mi le mi wa yo.
1: Ipa de oba.
0: Tomo de tag ba ewa ba na. Ewa ba na ema bo mi witi witi. Kori eta ni nta kwa mero ko to ta.
1: Injo, ishe ki lo fe ja. Injo, ira
0: re. Ibi ti mo.
2: This is Jordan.
3: Music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be.
4: Yes, so my people, this is not Jordan Drive. Now they listen to so get better information. Won't give you no move an intro, but if you don't say one move, move your radio with two.
5: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Knight Show. And today we'll be discussing
6: the voices you need at work all day, every day till payday.

0: je soro iya yi iya yi pe mi won ki mi daada lana won ki mi gan won ni ibi ti mo towo bo lana lori eto won ni mc rawo e saanu mi omode male mi e je n gbe oro yi wa sori radio awon eyan awon agbalagba ti won gbo wa na gba yin lamoran lo to ki se pe mi le gba won lamoran sugbogbon logbon la fin sugbon ta ba so tana awon na won ni wo pe boya ka won tori ko ya won na ni o ya ni mi ise omo mi mi roju awon omo mi laida abomo mi ti lo sibi kan ton so fun pe mi mo wa di oro eni tekun tekun ni ya e fi ba mi soro lana awon ise omo awon omo ida fa won koda ile ton lawon gbe omo ilo gba fun won igba to re won won ni ohun lo nsetoju won ba won se nlo sosibitu gbogbo ogun jije mimu won lo mo ini won omo daada lo mo awon ta won si nlo sosi ta won gbadua fun ni gbogbo gba amo sa dede lo di pafe ki lo sele yo gburu omo e mo number mo lo mo yo mo bi to mo ngbe omo yoju si ya mo ah olorun saanu ayo ni ko eyan mo se mi
1: dari kogbon baba ba mi se
2: ri po janti rere
1: inu aye si mo wa ya ni
0: bo se nlo la ntele e ma tele mi ana oro ta so lana o kenu sugbon asiko si asiko ba wa ta eto ta le se fun bi ogbon ogbon wakati ni 30 hours
1: ni gbogbo ona baba saman
0: sugbon ko saye
1: saye
0: ma mo ge pepepe bi awo baba atana ni
1: baba
0: iya eni ko ya won won ni awon gbadua mo ni awon igbese o leyin na ti gbe gege bi abia mo ni awon lo so se awon gbadua awon ro mo yi omo to tin se fun won o kan dede lo feu ibo lo lo ta lo riran si pe mi mo wa di ore yin se omo mi
1: o do laye to ba
0: tori oro te so yi mc rawo lo je ki won ati oro ta won eyan pe wole wi pe obi mi ti fi enu e ko to ti fi ti fi enu fi sakoba fun omo to bi be ni awa ege emi ti mo n soro emi ma n pe ya rawo daada ani je mo pe awon ire pa kan te ma awon oro gist la won lebo ma pe teyin atawon eyan ma so gba ta wa wa kekere e mo po lewu gan lo kan ni feru awa pe a je nkan ni o obi mi ma a wa la to ba ti kora won jo bayi won ma wa soro ibi de de tin se ah igba ti mo loyun lagbaja ati bi ton se ma bere nu ese bi nko ba awon omo yin tori ojo waju
1: satan
0: dojo waju keyin gan to mo
1: baba sa
0: ifara ti mo fi wole le kan ya so ye yin sa
1: o yi ti se mi
0: so ye yin sa
1: baba
0: amo ja gba iya e la moran ki lo le se ana wo na tun le gba lati fi roju anu omo won pada won ti gbadura nifun won se n ba mi soro lana e ti mo
3: FM Twitter Jordan 105 FM Instagram Jordan
0: baladura ni ya won na won gba lo ya si ti dagba omo ti to gba le fun won to n toju won o kan dede de pafe
1: o do laye to ba lohun
0: e kan roju en le mo
1: tori kan ni waju
0: mo fe ke gborin ni keko la wole ko to di pe ma soju opo le fa wa agbalagba

wa polowo oja yin lori eto yi ke je kin fi temi kin fi gbe tin laruge ke yin na fi tin ke fi gbe temi na laruge agbajowo la fi soya jeje owo kan ogberu dori ipolowo un lagun mu wo te ba gbe polowo yin wa mo fowo esoya fun yin wi pe witi witi le mo ta kini ya ile se won awon ra omo won o yoju sa awon omo omo kan omo boda pa omo kan soso ton ninu gege bun ton so omo un gbianju fun won ni bere pepe sa dede ni won na awon oro omo awon ko yoju sa awon omo gbogbo agbara ta awon le fi ri la won ti sa awon ori ki se po omo sonu ṣugbọn won ni boya dojuko kan dojuko omo un boyo wa jade gege bi nkan ta so lana ni ya fi ronu pe abi e o lo bi kan ni awon kan so fun pe iya re ni si o bo se lo leto eto ni bo se lo ni kan ni jora 105.5 FM 0906000 3352 yen losan toni te ba se ti pe ni oruko yin ati bi te tin pe ke si ba yero radio yin lole ile wa ni daru aye oni ko eyan mo si wa

0: Sauti Are wa lele lori to wait to yin bo shin lo ni kan ni Jordan 105.5 FM na la wa je gima ki egbon mi Jerry Williams chairman ajo wa ko ni baje e ba nse lojo akogun dada ati ban kisa gazi na nbe on ati akube Inspector Adeta ESP Adeta yo aye ni oje mo ti gba ti ko ni Inspector ti DSP bayi ASP Adeta yo aye ni egbon mi e seun ana ojo ni tin Gan je dojo olope je lili gbogbo giwa oke aro Jesu giwa nu ba mi Fatunde fa funfun e se o ojo ni tin e ku ijo meta sa Is 090-6033-52 amọran fun iya yi awon igbese won to le gbe gege bi ohun ti won so fun mi won na mo yin se daada lo gba le fa won un tojo awon sadede lo di pafe hello
1: hello e kweto sa o
0: e ka san sa
1: e ka san sa e kweto sa
0: yes sir
1: oruko temi ni olope
0: lati bo sa
1: o gbe mele lati bile gba
0: e ka baba mi
1: e ra sa Olorin o ni joba sa.
0: Ami so.
1: Se ni gege bi ogun ti ni ko.
0: Mm.
1: So n te gba la ye te bi sele ri.
0: Mm.
1: Mm, o ti sele sa won ko ri.
0: Ko si tuntun.
1: Ko si won ti o de sele ni la ye ta wa ira.
0: Mm.
1: Adura. E ogun gugu nko wa.
0: Mm.
1: Se ri ki ku won ti e je obirin so bi ta awon le ti to ba mo pe o wa mo. O. Ko te ke ke ti. To ba le gi adura na na gba. Ogun meje to ba ti ya soto ti won pe ni won le bi awon lo fun lona ase kan lo wa le bi ona to mu ase kan lo wa le bi kun to ti gbe ase kan lo wa le bi to ti gba bi ase kan lo wa le bi to gbe po bi to fi po ma to ba lo awon ase won jo poruko e bi eni ko gbera kan so bi esa ogun ya ase gbadura fun yaye won ni sise le furu lori je
0: amen
1: akoko to ye ko mo sojo fun won ni de tai
0: amen e se gan sa
1: ara wa ba won to sire ara sa ko to sa
0: yes sir baba olope oluadam laye lati abule igba won ni ama ke tun bo gbadura dada 09063352 ogbon logbon la fin sogbon ogbon logbon la fin sogbon ile aye yi o kenu e woru nkan to sele si arakunrin tana
1: hello
0: e ba yin radio yin lole
1: hello
0: yes sir
1: ise ko to
0: yes sir
1: ta wa gba o wa do pelu o da gbo yi o
0: e ka
1: so o ko mi ni chief Chief Taufik Ajadi. Chief Taufik Ajadi. Se ya o se wa di ru se to nse ko to di wi pe ko ro mo ye mo
0: mm
1: e ko akoko ni e ko keji ni ba te o ba ti omo ba ti nse fun ya
0: mm
1: a sa ni olufe ko to n ba rin mo pe wa olufe ti o lo re a se to ni nko
0: mm
1: a sa ti ri gbogbo nkan to ti nse a sa le nikan to ma mo mo
0: mm
1: gbogbo nkan ile e ko bi o se wa di boya mo yi o boya mo ton wa ton na ri mo yi o boya se to nse o mo boya koko ti se ta wa gbadura gbadura gbadura
0: mm
1: bawo la ti ba mo gbadura gba
0: mm
1: the job is so well. So we want to say what di. So I'm a come along so can we come be say what di? Ara I say what di? We want to rent in for. We want to be. Can we say? So di yo yo. Ma be to go.
0: Esa. Adube wole ti pe wa esa.
1: Agege
0: e seun sa. Oloyun ni doba. Awon bi da mu mi lo ina. Bi ibere na ni awon no ma gbo wa bayi na. Nse ma pe ta ba se toto won ma da wa lohun gbogbo ibere teyin ara le ba tu bi won. E ku mo mi. MC awon topinpin gbogbo e de le ni 09060333 52.

0: wo abi to ba ti loko ki ngugbe ju won wa ti kanu amejeji ti o pa wa ni yo la labarin ko koko to pa ti ngbo lo wa kini se yi la sibe sibe na mo gboro fadura le
1: ko ma fadura le
0: ko gba won ti wo mo eleyi ti nja olorun ma saba wa ti wa ninu awon to ri to gun mi na nja olorun ma saba ti wa ninu ko da ma na pada o ita lafia a ni sisi
1: a
0: ni dara
1: I'm going to go to the house.

0: Dugbe Akinola leleyi ambassador Dugbe CP of music lele lori eto wa eto yin bo se lo ni ikan ni Jordan 105.5 FM ante si waju lori eto 09063352 Olamide na wa nle agodo pelu mi o dun mi po Olamide ogbo Yoruba ni ba ni ko da seto ni agogbo Yoruba ogbo Yoruba Olamide ogbo Yoruba ebo ni yo fe so a o si gbe ebo lori eto you balo so
1: 09063352 09063352 Baba mewa sele lo so fun yin pe e ma tete si gbogbo eto gbemileke omo Adebayo MC Rawo akeweje gbogbo pedepede o ma siri agbe e je ko daru oro o ma ye si aloko e je ko kosun ede MC Rawo mo riri lekeleke e je ko kefunre lori afefe akeje gbogbo pedepede o ti mo wadi tu agbe kale ewe e je ko ma jeun pelu agba e ma gbo gbogbo eto MC Rawo Esi atileyin pelu ipolowo ati ikede imi arole kolo lawi baba mewa nsele lu lonte ayo

0: dura nikan seri iya mi o ti ya jo o e to mu oju omo fun sodo are nikan to o pa re o fi oko se mo pe ngba mi ran ori yato sori seri ko si ko se o ti mi aye yi ti o ni to gbere e ngba bi opolopo awon iya won ma fa oju omo sodo ara won ibun bo mo ba fe fun baba lo wa ni ko ma wori baba mi ku sinu condition yen egbe mo wi pe eni to su lo gbagbe eni to ko gbagbe that's why won ni nemesis o ma n ba eda number 2 ngba miran ti elomiin to mo fun lowo to mo lo fe fe nikan lo wa gbowo yen lo wa ni ma fun anybody number 3 olorun gba mi le block eyan seri awon eyan like adua adua adua sha seri iwa keyan ma sha to se o fi ajo ko e oko e se gbogbo wahala yen o dile gun yen o kuju ona soda re gbogbo yen o na emu ba di level ko yo yo le fe ni ona then step godly yen ni pe seri awon fun yan lowo o lo church abun lo mo sala so ye ko ma se tore anu ngba to o ba se tore anu olorun le dinna yen e mo pe ngba mi ni ekerin kin do fi ekerin ko fun yin elomi won ta tak ye ni wa gbera wo e wa loju alape aje ni ya e that is why ngba mi eyan godo ki so aloda won wuli eke won po go kaba ti mo ko wa lowo e won a ko oju e si ya e wa ni ya aje ni o ni se ma nso lori facebook pe ma fi aje baba ti ya e any prophet o ba so be fun e idajo iya ati baba e o si lowo e oluwa ran wa lowo e ko eto
1: e seun pastor abolaji lati iseri opolo baba yo ni ijoba yo mo lekun sin kai kai kai e o bi don gbe mi lo e o bi don gbe mi lo hello 09060003352.

0: oni aye ki iye ni nigbe iwe te eyan ba wa lewe aye o ti le iye eyan be na ni ki agbalagba o ma yo ayoju lai ti dagba dada 09063352 awon logbon awon ti oye aye ti nye dada ni won gbo eto mc o gbogbo awon ton tin so lataro eri bon se nfa yo mama eyin na gbo on ton so mo so fun yin mo ni tori pe e ba mi soro e fokan ba e ja kokko gbo amoran awon agbagba na awon logbon oloye e ja kokko gboro enu won na lo si wa ki fi ma de eleju mare da kun fi fun mi en to ba jo mi ni segun e fun lo mi en to ba je itore anu ni segun ti e fun e so fun pe ko lo se itore anu en to ba si je wi pe oro re ko kan se awe atadura ojo meta meta ti awon ni e ji je fun ko lo be sugbon e ma da awon eyan laamuju hello
1: hello
0: e kro le e ka san e ba yin radio yin lele mommy mi
1: I was a little bit of a I was a little bit of a ti ba so fun pe gbugbu wa laye ajento gbugbu to ba ti mo ko fun awon omo yen ni gbadde ti e ma toju e ma toju o ti ku ni so ti de ro nko la ba mi so nke o
0: hmm
1: won ma so wi pe iya e ni
0: hmm
1: omo mi o kun ti mo wa lodo e wa so fun pe ah ma ni o se se ri wi pe bo ti to ka ka bi amo ma toju omo ni
0: hmm
1: baba ka ro ti pastor ni ko you like me o je pe iya yen
0: I don't know. God bless you, ma. Boya lori oro baba ati iya ni boya iya ti so fun awon emi kan gba lero be ni pe won ti so fun nipa pe baba yin kini kan ko mo wa pada ri daju wi pe baba ohun o je be yo a ma wo ya re bi eni te pe eni bi yo wa ko yin si ya ko ti ni ti gbogbo to nse fun ya tele ko wa ni se mo awon mo da sin bi ni sin ira wa mo ba e mo ogbon wa yato si tawon iya hun yato saye igba teyin wa ngba yen awon mo sin won ti mo nkan oye sin ti ye oye to wa lori awo mo sin o yato si igba yen aye dudu ngba ti isin oju ti la olohun Nigeria wa ta ti waye ri ewe je wa lo were were lori eto lo san adupe adupe pogun lo gbe yin te pe mi patapata keke so mi lorun to ni wa yin ti eyin ni wa mi ti iwo lo da lo iwo lo se ope pataki julo lowo Razak Adejare mo lo mo je ro fun mi lo san e VON Von Mike Dede temi ba se gaya ohun te tu gbo ohun to tu ki popo ni Dede gesi anu aye mi ye pada ya ito a ti mo pe nile ise ti 1B Jordan 105.5 FM nibi ti ohun yin ohun mi to ti se pataki ju be na la nse igbelaruge idokowo tawon loyibo npe ni entrepreneurship bẹ́ẹ̀ náà látún ṣe àwọn ohun tó ṣe pàtàkì tá a mọ̀ sí value àwọn ohun tó máa tún mú ìlọsíwájú bá ìrìn àjò ayé wa tí ó tún mú ìtọ́ni gidi wá fún wa ọ̀wé pàtàkì lọ́wọ́ olóòtú àgbà yanyan ọmọba Larry Johnson ẹ ṣé o àjọṣepọ̀ wa ò ní bàjẹ́ ẹ̀rọ kíni mi ọlọ́fà mọ́jọ ọlọ́mi ọmọ abiṣujo kọ ọfà ọmọ káìlá lọmí ẹrú ló mọ ilá kájọ mọ náà lè bàbá tó bí mi lọ́rọ̀ ẹ̀rí olúwa gbẹ̀mí lékè adébáyọ̀ ló kọ tí mò ń jẹ́ 09124119516 number mi ni oluoma mo wa lori whatsapp mo wa lori ke pe mi lady oyi tan ja be se panda si rere titi ojo mejo ta tu lanfani lati ti pade lori eto ojo aje atojo osegun na le ti man gbadun bo se nlo ago kan sa ago meji mc rawo la won temi npe mi akewe je pede pede ni mi maigun na awon soro soro toto loro 1 agbalagba omode tin pegbe baba e loko ile oni ile wa ona nina wa porogodo aye oni lu fun ajo losun ni mo yo o olorun ba mi science e ka san e yara sise o ire

0: Yesu. Ah, jinare o. Jinare o.
1: Sa. Israeli gba po ti ye debe lo to o. Ṣugbọn awon Philistine eja mura olokale. Eja lo rolu won. Ka ka te wo boya po ti ma sise. Ṣugbọn gba to debe. Won gba po ti lo wa awon Israeli. Won gbe lo sile dragon won.
0: Kaish. Not the man.
1: Now, can I ask you a question? Are you ready? Fuma to tolo vera ye. Bata ba gbe ijide ni express. Se won ni da ko yen nu mo lowo. Iwun ti Olorun ri ti o se ti se lomi lore niyan. Agbara to to wi sadi won to nbere fun ko ti mi. Bani. Bani ko lagbara. Olorun o de fe ko ku ni ewerewe. Olorun o de fe ka ye pa. Olorun o fi ni fe ku ere to se fun di ori ode. So that is why lo se reti. Kini Oluwa reti lowo e ti adura re o se ti gba. Aseyori to nbere fun ye jagbara re gbe. That breakthrough you are praying for, are you ready to receive it? Iwo iranse lan to gba mi lori afefe. Oluwa gbe mi jade. Emi na fe dabi Adeboye. So ti bere fun agbara Adeboye ni. Mo fe dabi Olukoya. So ti bere asiri to Olukoya wari. O fe dabi Oyedepo. En to dede gbenu igbo. So re pe eyan lasan ni. Kawon baba yen to ko lo si on express ninu igbo. Agiju. Ki emi mi to awon emi to nbe nibe to sa fun wo. So mo to wari. Kai. Wo bi ma gbo iwo to nwa. On gbogbo lowo Olorun ni rere bere fun agbara to le sustain e bere se jadura lato ni lo ma bere fun agbara agbara daddy mo fe dolowo laye fun mi ni agbara agbara tori awon kan wa oke no wa won reti eni ti a wa ba won be to wa de jabo awon kan wa isale no wa won reti eni ti a be ti sale goke ka wo se kini ka won gbegbe because number 1 e ma ye kin so yin o ma da ju ko meti goke loju ko doke ko jabo
0: yes sir
1: iyan lo buruju o
0: yes sir
1: sori na bara bo e lo ma ko to ati goke yen oni sese mo
0: yes sir yes lo di mari
1: e wa gbo apoti eri to ni won gbe tinu won du awon yen debe lojo kan owo kan won de gba apoti yen
0: yes
1: ko ti mo kan ma gba apoti eri ko nbe eh apoti eri yen na ni o olorun yo ran yin lowo loruko jesu so gbogbo iwo to nbere fun aseyori ka ti aseyori miran pade wa laaro la wednesday
0: sir
1: ni pora agbara la fe bere fun agbara to to daye gbe agbara to ri aye tan agbara to mo eyan tan awon to ye ka se awon to fe ran ni awon to gboro to e ma se lo sa awon miran wa gbo po serere wa wa ki e lati ba ti eje lati da e pada
0: ah
1: yes o ti ready awon ye tori yoruba ni eni ti o ni je ke ye jeun yo eyan ma se kini wa ko se ko jo ti ko ti won ko je
0: kai
1: olodumare so that is why ni ola agbara ma sokale owo olorun ma sokale iwo to ba ti foju kan wa ri o gba lori edo wa
0: yes sir
1: o bi jo tori olorun sir I'm a disciplined man
0: yes sir
1: I am telling you I'm a man of discipline
0: yes sir
1: excuse me to ba ti de gbadura ti n ba so pe bayi ni oluwa wi gbegbe se lori e
0: yes sir
1: wa ri pe owo olorun yo se kiri yo tu aye
0: se yes sir
1: a o ni wi nigba ti olorun o so be be ni mo so fun yin wa de make sure wi ko gbadura
0: yes sir
1: o gbadura tori mo to pe ni adura ni adura
0: yes sir
1: o ni kaluku nde ti re o nra ti e ni bo ba yi quantity to ba ra lo ma je ri e wa ri ti e se o e pe mi eyin ogun eniyan ki sare gbadura fun agbara toto lati gba iri ayo ye I'm telling you agbara toto lati debi ileri imuse ileri agbara toto lati fa ijobo ogun orun apadiya agbara toto lati jewe olubori ninu iran to ti jade elo iran ise oba
0: yes sir
1: yes sir mo wa ni ilu kan ilu oba ni United Kingdom ni Manchester mo ti se counseling fun eyan tan arabirin kan wa de so microbiology lo se ni Nigeria so o wa sise ni ilu oyinbo o wa ni dadi ejo sa e bo n gbadura fun moto ohun ti need moto ẹdẹ mọ pé nílùú òyìnbó wàá gburukú lọ wàá lọ gba mọtò ni wàá dẹ máa yọ owó ẹnu sálárì ẹ so at the end of the day mo ní excuse me ẹ ló sà ẹ ló máa olúwa ní kẹ mẹ́ẹ̀ ti ra mọ́tò kẹ lọ béèrè fún agbára ó ní dáàdì nílùú òyìnbó ká ló ń béèrè fún agbára ẹjọ ìlú òyìnbó la wà mo ní òkè kò sí wàhálà kó má bàa disturb mi mo ní kó máa lọ ẹ sà ó gba mọ́tò yẹn ofisiri fast o ti gba tan o ti ngun osu kini osu keje osu keta to ofisiri fast mo de lo fi ko lu omo yibo
0: yesu
1: sa o se won e
0: yo jesu
1: ah mo so fun yin o se wa pe mi pe daddy agbara o ya gba agbara ani ko gba agbara esa gbogbo ju awon agba to fe pa iri ayo je mo ela lara oju yen for that awon agbara kan wa won pe ni no touch
0: o
1: touch and die awon agbara kan wa pe ta bi pada sori omi bi awon agbara ye oruko yo dare fun lo agbara olorun ko sawari ayo gbogbo ikorita to ti lagbara o ya gba agbara nibe agbara le yan fi nbo lowo epere
0: yes sir
1: agbara le yan fi nbo lowo ese
0: yes sir
1: tori bi ese ba lagbara ju olo ma se ese ma se eyan ni loruko jesu agbara to nbori erara ati ese o ya gba
0: amen
1: ebo folo loke oro
0: hallelujah
1: ke ma gbagbe blue roof la gege
0: no tun la thursday
1: o tun la
0: yes sir
1: thursday
0: yes sir
1: blue roof la gege
0: yes sir
1: ma gbo program yo la mi la ka o iwo to gbo wa lori radio to ti foju ri baba wo liri ojo e lo ma ri mi live ma de se kini cancel fun gbo eyin won ba te ba tete de because wo die your 40 lohun lojo yen olorun de ti nbe laye wo ri ti e se se
0: amen
1: ke ba ye kan la wa ola kan la ni be ni ojo kan de leyan ma n jade laye aye kan to wa yi o ni be gbe fowo ti
0: amen
1: wa ra nugba ogbe eniyan kekeke sare pe ke de pade wa ni blue roof la gege ni ojo thursday ati ni ola ni pora wa sere loruko jesus ba mi pe mi sori number yi lale yi mo so fun yi pe ogun eniyan ma sare da won lohun 0907070203 0916185 6815 yani ola ni aparadija number 35 shoebi lori street
0: sele
1: aparadija itele ota ogun state adara fun e o
0: amen
1: ade serere
0: amen
1: yesu oluwa wa
0: amen amen amen in jesus name
2: agbodo yi o agbara agbodo yi o pada
3: ari wa ati mata duwa ni gbogbo ojo thursday ije soluwa wa ti ma mu awon ileri ojo pupe se o le ma se lórí ìfẹ́ tolúṣọlá emmanuel ọ̀pálẹ́yà kan tí ó kẹ́ wákàtí ìmúṣẹ ìlérí our fulfillment of promise go on with your friends and family this week thursday to have an encounter with your maker destiny changer fáìlì ẹ̀mí àdúrà ọjọ́ pípẹ́ ọ̀sẹ̀ ilá máa tirẹ̀ tiẹ̀ ìwọ náà máa darapọ̀ mọ́ àwọn tó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀rí agbára ohun tí ọlọ́run tó máa ṣe this is not just a meeting it is a prophetic hour of fulfillment ọ̀pọ̀ ọ̀ṣẹ́ ọlọ́run ni jésù máa lò nígbà tí prophet tolúṣọlá emmanuel ọ̀pálẹ́yà kan tí òkè bàbá orí òkè tù sílẹ̀ yóò máa ṣe ẹ̀rọṣẹ́ lọ́jọ́ thursday ọ̀sẹ̀ yìí látàgọ́ mẹ́sàn-án òwúrọ̀ sí méjìlá number 16-24 ibino street ọ̀kẹ́ kòtò agége blue roof event center la ó ti pàdé lọ́sẹ̀ yìí ni ìwọ náà máa sọ testimony.
4: From Lagos, this is
5: Jordan 105.5 FM.
6: This is Jordan 105.5.
7: Station with a voice for entrepreneurs.
8: Ìgbédìde pẹ̀lú wòlé Ọlọ́run alààyè Prophet Peter bí Ọládẹ́jọ́ glorious child wákàtí ìgbédìde ó tún ti tó àsìkò fún ọwọ́ Ọlọ́run láti kan gbogbo ènìyàn nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ agbára láti inú ìwé mímọ́ pẹ̀lú àsọtẹ́lẹ̀ agbára lẹ́nu wòlíì wákàtí ìgbédìde wòlíì Peter bí Ọládẹ́jọ́ glorious child iṣẹ́ wo ni Ọlọ́run rẹ̀ yín sí wa lónìí lónìí.
9: Gbogbo abiyamọ pẹ̀lú gbogbo ọmọ ológun ló máa jàjàbọ̀ nínú àdúrà ọdún wákàtí mẹ́rìnlélógún 24 hours sweet girl.
10: Ikú ọgbọdọ̀ pa mí lọ́mọ.
11: Ewọ ikú ọgbọdọ̀ pa mí lọ́mọ.
9: Friday 14th.
12: 14th.
13: Mo ki gbogbo en to ngbo won Oluwa lenu mi le ale yi nibi kibi to tin gbo mi ina mu ni ju o nibi kibi to tin gbo mi aye oni fi ku omo se ero mo ni aye oni fi ku omo se ero mo so ni gba keta aye oni fi ku omo se ero in the name of Jesus mo gbadua gbogbo en te ti ni riri gbe omo salaisi lowo yin ri mo gbadua e ni riru e mo iwo to mu ku lowo re ri oni ni riri ku omo lagbaro lodumare eja wonu adua lo gbogbo abi amo ti o jere omo gbogbo abi amo ti oni mo boji omo eja wonu adua lo kila adua na adua kokore ebe olohun oluwa omo mi ologo ati omo olokiki to fun mi oluwa ma je kaye fi won da mi laamu jo mo pe laarin omo te eyan bi a omo kan wa won kan sadiri lokiki da yo kan sadi sa ni street by won mo ni school yo ayo mo anywhere to bade ayo code one church ko omo salashi won ma tete damo ju awon to ku lo iru omo be omo olokiki ni awon mo mi kede ware won olokiki ko se to mo won sugbon won ni owo bi isekere won ni owo yaro be ni orisi omo ni olohun fun olohun ma fun obi now adua to fe gba ni e oluwa omo ologo to fun mi tabi omo olokiki to fun mi oluwa ma jaye fi da mi laamu abi ama o omo re to mu gbo to se ti o toye boyo omo olokiki ni boyo mo logo ni aye ni fi on ne fi da ola
14: Jordan 105
13: do mama omo to wa to ri ti o wale mo yen ki so mo buruku nje o mo pe ko si omo to useless nje o mo pe ko si omo ti o wulo ale so ngbo okunrin kan wa ninu bibeli eni ti awon obi gbogbo ebi ti ko imu won pe ni omo ale be ni won pe ni omo ale bibi so fa pe won ni kan lo pe wa ko wa ja fun ilu baba re nitori pe omo ti won o be so pe o joko laarin awe eyan lasan be ni jeftanic won lo pe jade olonde lo lati ja fun iran baba re be ni omo to ni yen sa ko so mo ti o wulo ko so mo ti o lojo ola ko so mo ti o lojo ola mama bi olon ba le lu omo lasan ninu bibeli to gba ile baba re omo ti e na yo su yo dari dunun fo ko ni dari sunkun fo idi tabi amo gbodo diju tan wi pe omo ti e omo ye omo iwo bo ba pare ko pare mo aye ni aye amo so mo didakuda mo tun gbadua ile kan si ani omo ologo ati omo olokiki to bi aye oni fi on mo ni fi on da ola mo idi to fi je agbodo pade ni ojo Thursday niye la o se to ti awon mo re ma fi we ti ba ti gbadua ti pari adua lori wa lo fun omo ele oko kan wa lo ma fi eyi ti o de si ntosi ma ma so ibo agbadua nibi kibi to ba wa olorun yo ran oro lo ba nibi to ba wa e to wa lu ibo yo je eyan e to wa nigeria yo je eyan e to ti loko yo je eyan e ti o ti loko yo je eyan mama dide pa ah e ma fi oro omo re sere omo re ni ola re o ko to wa dojo ti Thursday ta pade e ja wonu adua lo ma ti pare ni oye o mo pada bo God bless you
15: pariwo
16: shout
15: oruko je
16: you will allocate the name of Jesus
15: e gba oluwa lo so be o
16: pray it is the Lord that said it
15: iji afofa tin do de mi next year so be
16: storm of implication that is waiting for me next year
15: e pariwo eni wole tori afofa ni wo lo fa o tin do de e bọlọrun ba le wole o ma se sa iye o le fe danu o gbodo wole ni ko le fe danu toro o ti safofa e pariwo iji afofa to do de mi lodun tin bo wole o ye do yin da ba so
16: ya papa to do de ni peter busayo lade jo lodun tin bo o ye wole
15: iji afofa to do de mi lodun tin bo o ye wole
16: your
15: papa don't do the lord to me
16: oh your wallet that you've caused by yourself that is waiting for you next year
15: oh wala
16: from the name of Jesus
15: wala
12: se ijabu le dabori oluwa ni ke gbadura fa omo yin okunrin adura ta gba ke wa fi awe kun ni ola se gba mama e fi awe kun ni ola ola Friday and Saturday e ni je sari o e ma pray oluwa mo ti rubo church ti mo lo lana baba mo je ki ri akoba to yin pe barabara ni ma ba ku lori awon mo mi se ya e gbo ti mo wi
17: Mo jomo mi ori mo joko mi ori mo jaya mi ori mo je kemi na ori

0: Hallelujah. Lati oni lo. Inu iwe ti won pe ni iwe aye, iwe awon ti pe ra won ni imule ati awon agba. Ti won ti mo koruko awon eni ifaseyin, awon ti o mamu bon, awon ti o ni ijakule ati aseti. Ti won fi oruko re si. Ah, wa pariwo ame to san bi ara ni oruko Jesu. Oluwa gbe oruko re jade. Mo so ni igbakeji. Ni pepe okunkun nibi ti an fi wa la koruko re si pe ko mo ro na lati tesi waju mo pe ko mo ro na lati saseyori mo pe ko mo ro na lati tayo mo ni oruko Jesu Oluwa gbe o jade won ma korin kan nigba wa nlu oke won ni pirigidi afikoko de won mole mo so loruko Jesu gbogbo eyin ti fi koko aye de mole eyin ti an fi odo aye de mole ti won ni ti odo ba de kirita e gbo oro Oluwa lenu mi ni oruko Jesu Oluwa tu osile ohun gbogbo to nsise ide taye fi di o ninu eje ninu omi ara ni oruko Jesu o ya ko gba itusile gbogbo ide to de o gbogbo okun to de o gbogbo ewon to de aye re loruko Jesu ina jadam ide inu eje ide ogun emi mo ni nkan mi ide ogun alajobi ide ogun ifayalu aya to nfarin ajo re seyin ni oruko Jesu ina jadam gboro Oluwa lenu mi mo fi mo je mu gbadua fun o okun ibi adani pada seyin to nsise ninu aye re ina jadam okun ibi adani ajo eniru to nsise ninu aye re ina jadam okun ibi aso ni deru egbe aso ni deru eyin aso ni deru oju kan ni oruko Jesu ina jadam edidi wo ofa wo owo wo mo je mu wo ise ota wo ise okunkun wo la be lowo ti o anjanu wo lo nsise lodi ti aseyori ati aluyo re laye ni oruko Jesu ina Oluwa ko ju won gboro Oluwa lenu mi gbogbo eni to ni kan da oro re daun pe o ma me so po n ba okan le o ma darin ajo re ru o ma poluku musu aye re nibo ni eni na wa Oluwa ta lo faku gbogbo ogbe aye to wa lara re Olorun ko di ogbe yen ogbo mi loni loruko Jesu o to jagun amobomo Jesu Oluwa wa ami enu aifoloro gbe asiere lojo gboro mo pa ko si eni to to biju tabi to kere ju lati gbadua enikan soso ti o le gbadua mo leni to ba ti gbogbo eyan to ba fe laluyo laye tan ba fe je eyan ti won fe ki ran won se ni won ogbodo fi adua sire ore gbogbo nkan ti daru ninu ise re Olorun ran mi bi woli oni gbadua fun Oluwa si damo je mu wipe ohun fowo kan ise yen yo si ji pada ni aro Thursday irinse re to le mu mo mu bo ise ti e o se mu Oluwa ni gbo awon kan ti register company odun merin odun marun seyin ṣugbọn le seyin o yi gbogbo sadiqe ti register company yin e ma mu bo ninu ipade adua ni ojo Thursday ororo kan wa nle ti Oluwa ni kin gbadua si o gbodo get ororo yen tori pe Oluwa yo lo ororo yen lati ra ise re pada yo si so ohun gbogbo di otun ohun ti Oluwa ni ka fi gbadua loni na ni pe gbadura ki iye wonu ise re enikan ni ah nkan ti daru ti pe eri awon momo yen to ntaja nla to ntaso to ntabata won ri owo tun ra se won ro ra cream won ro seun won tun ara won se ṣugbọn nigba ti a je ninu wonu ise won e mo bere lowo won pe e de su ope yin re let me tell something inu agbo ara lo fa yen mo wo to fa yen ba ti wonu agbo ara a wa mo sise lori nteyan da wole a wa dabi igba ti taya ba gun esu a ma yo jodi e die enikan gbo mi bayi gbese to je ki se kekere o ya wo ni cooperative o ya wo ni banki awon eyan to je lowo won loka o le ro orun san Oluwa ni so fun e pe ma bo ninu ipade Thursday mi so fun pe mi lo ni se iyanu Jesu lo ni se iyanu ti igbagbo re ba ti le romo emiri eniyan to wa si church wa to so pe ohun wa danwo eni ti obi mo to fi pe 53 years Olorun ipe si fun lomo testimony to lagbara niyan iwo na wa danwo wa gbadua wo okunrin ni o won ti gba satide lowo re won ti gbejimo le olowo iyawo re lo nbo obirin to nfolowo nje ngba kan o ti wa di alase lori re won ti pa kadarada tori pe business e ti ku ona abayo wa o Jesu nikan lo mo njin to ti ku dide an ti o ti wese o ti mu orisirisi o ti gbe gbogbo irin an woli kan ti gba o won ti se orisirisi nkan fun o pe ki ogun le se o ti ja ewe o ti ja egbo o se dan oruko Jesu ko ja jo gbadua ja gbon ti we Johanu ori kokanla ese ike edogbon ja gbon to so yes
1: Jesu si wi pe
0: Jesu si wi pe
1: emi ni ajinde ati iye
0: mo gbo Jesu wi pe emi ni ajinde ati iye mo kan so mo yes
1: eni ti o ba to tọ mi wa
0: eni to ba tọ mi wa
1: eni ti o ba gba mi
0: gbọ eni ti o ba gba mi gbọ bi o ti le ku
1: yo ye
0: ah bauri ka de ba saida ise re ti ku jesu ni yo ye business e ti ku jesu ni yo ye ma bo ja jo gbadu apapo wa mi owo to da run ataye iwo orin jo apostle ti christ in 574 fast four oni pa kan le yan le lo nigbati gbogbo ipa ba pin nigbati gbogbo ireti ti pin nigbati gbogbo irin ajo ti pin oni pa na ni adua ah mo fe ko gbadua kan lale iwa mo gba no anjanu to wonu aye mi tirin ajo se mi fi daru ina le jade ba ori kari ba saida eli ma ira baka emi kan be lara re o le ri bi emi kan sinu aye e won ma anjanu kan si olara kukute emi kan gbenu aye re e bora kan wa lara re e bora yan npe le e bora agbana e bora ijakule e bora amubo e bora afato e bora ikorira gbogbo bi to e kan ti gbe se fun won won kan eti eni won fe ri mi e latan tori pe anjanu yen gbe ninu e wa ke ina o ma pe ina so pe anjanu to ngbenu mi to nle ire ejina si mi to da irin ajo mi ru to da ise mi ru loruko jesu ina le jade iwa anjanu to gbe si mi lara pe ko da irin ajo aye mi ru pe ko da irin ajo ise mi ru loruko jesu ina le jade ina le jade ina le jade ina le jade ina le jade e mo gbatua lati oni lo gbogbo egun to dapo mo irin ajo mi to farahan lojiji ti se mi fi daru taye mi fi daru tirin ajo mi fi daru oya ma jona oya ma jona oya ma jona egun lala toro ke ile lo nbo ninu ile wa tan fi mo ni dukia tan mo ta gbogbo e loju ale tirin ajo won fi mo tutu laaro sugbon ti aye won mo gbe losan wa pe oruko jesu mo doju ija ko ninu aye mi oya jona be ni mo gbo won oluwa enikan ko gbadu ayi eyin fowo sopo okoko adarin ajo eniru adaseru mo ni lowo adoko wo mu mo ni lowo adarin ajo ru mo ni lowo te joko lori aye mi lowo lowo etuka gbogbo bi owo ti kowo gbogbo bi moje mu ti papo lori aye mi e ma tuka eyin owo ibodi eyin owo aranse eyin owo aye ewo ota ti mo poluku mu su irin ajo ise eyan ti mo so yan de ni aye koti eni aye ofe ba se mo eni ti aye ofe gbese fun mo eni aye ofe ba rin mo o ya e jonadan jesu luwa wa ah ta ni mo ngbadua fun afefe ore fe kan ninu moto o wa nu maruwa o wa lori be die orin lo lo ngbo bayi loluwa wi anjanu ikorira anjanu e ma ba se mo e ma gbese fun mo e ma ba rin mo e ma da nkan po pelu e mo e ma raja lowo e mo to ti wonu ise re to wonu aye re ni oruko jesu ina le jade tori pe ako wi pe oro ni segbe lenu woli o ngbo mi lowo lowo afẹ sinu afẹ fi ago kan oru to kan ti gbogbo irin ajo fi daru mo lowo ina gbe jade lara re eni gbe iwo dani eni gbe olugbohun afose gbetugbetu eni si ete to sepe fun olosan gangan wi pe o toro je loruko jesu ise re lori aye re ko baje eni we yin oke to soro ni saye ise re ko jona oluwa ara ise re pada jesu oluwa wa amen let me tell you something mo le gbadua fun oba yi kọlọrun mo tu asiri ogo to nja o tori ero po to npe mi o ni ko ma pe o sugbon se nkan kan fun mi ni ojo toze ma bo ninu atua eyin contractor te ti gbase ti pe eyin oni se owo ti e ti close shop yin gbogbo eyin eyan se ti fi owo kan pe ke ma tarin se te fi nsise jeun ma bo nu adua laaro Thursday ago mejo si ago mejila je ajo gbadu adua o se yi o gbe eyin okunrin ru pupo ore life to yan ko lo ngbe awon kan ti paro e mo lowo je ajo gbadu ni ojo Thursday ago mejo si ago mejila enikan ni baba David Soye bo la se de church yin je njuwe fun o iwo kan locate abuni egba tabi fagba gbe okada ola ni yi last bus stop Ade Tolaro Church Baba Ade Fisoye to wa niwaju Oluwa o le te Olaniyi last bus stop sori Google Map e ko wa te Ade Tola yo lead e de waju church wa eyin Arogun Street e le gba Madia Ijaye Power Line Maujo Sokola Alakoko wole e gbe okada Ade Tolaro Church Baba Ade Fisoye to wa niwaju Oluwa wa gbo mo fe ko safe number koko safe e na wa ko prayer point meje to fe ka gbadua le lori fun o oni ni ojo to gbẹyin ipade God of Covenant 21 days mo si ma sure fun awon eyan ni ale yi bi ago mesan se lu yi di ago meji la oru iwo na le join mi lori ero alatagba Prophet Adesoye Babaladua lori Facebook YouTube ati TikTok Prophet Michael Adesoye mo wa lori pepe bayi mo sure fun awon eyan tori pe aro la weze oni ojo ibi mi number is safe we send the prayer request meje to fe kin gba fun o kin to wonu ojo ibi mi number na ni le 08085609702 ma wule pe mi le gbe lale yi awon ti mo fe gbadura fun la won to ma send the prayer request won ni ori WhatsApp 08085609702 sare ma send the prayer request yen meje mo fe soro ase sinu aye re ka go meji la oru o to lu o si le join mi lori ero alatagba bi mo ti so yen o to ra koro mo iji jona nu aye re Jesu Oluwa wa amen isoru ojo meje ni ojo kedogbon si ojo kokanlelogbon ninu osu kejo e ma mura le ke ja jo gbadu apapo isoru ojo meje the last 7 days of August bakan na gbogbo eyin ara Abuja ati agbegbe re wole ade fi soye nbo ni oru ojo kan ni ilu Abuja ni ojo kokanla ninu osu kesan e ma keep date yen le a si ma send the address si to ba wa ni Abuja message wa lori WhatsApp wa ko fi bere venue ti ipade yen o ti waye gbogbo eyin ara Abuja ati agbegbe re wole ade fi soye nbo ni isoru ojo kan ni ilu Abuja di ajo pade ajo gbadu apapo e ku imura ipade alabiamo ninu osu September ogun ti se fun yin amen
2: Olorun ti aroye awon tire ki su to gbo adura jabesi leyin to kepe to mu ana pada wa jere ayo ni shino nure ti re ninu awon akanse isin to ma nwaye losose ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry akanse adura igbedede wa fun gbogbo eniyan to woju oluwa fun orin kan tabi omiran ni gbogbo ojo Thursday ago mejo owuro si mejila osan ni wa gba itoni woli lateni olugbalejo woli Michael Adefisoye kete leyin ipade adura yi e o ni anfani lati ri woli fun igbani lamoran yen counseling oluwa n reti re bakan na ni gbogbo ojo isimi Sunday ti wa ni iriri agbara oluwa to sise iyanu ninu ise ojo oluwa bere lagbo meso wuro lasiko ipade adura Thursday ati ise ojo Sunday oluwa man lo iko re baba adura prophet Michael Adefisoye awon alejo iko Olorun ati awon akorin ijo ni gbogbo ojo Thursday ati Sunday oluwa reti iwo na ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry Ibrahim Ezomo Street Ofadeun Road Aditola bus stop Ojukuru Lagos pe olugbalejo prophet Michael Adefisoye 0803462 8479 tabi 0802035389 lasiko awon ijosin won yi o ni pada sile lowo ofo ruruko Jesu

ibi ti eniye ti fi ibi ti dada nkan ru me lowo to ma si ogun re to ma si kuro number 3 to ba je wi pe ogun e para won nipa badore ti o lere wa ja ninu adura to ba mo pe se ni ko lo da okun o so e po mo ogun yen wa ja ninu adura o ma dabi ko ma do agba ale e ka ale e pataro e ku se o je mo duro ninu majemu olodumare nibi to ran mi wa pe wa gbadura fun o pe gbogbo ibi kibi to wo ko so e mo ogun to le bayi to fi sunkun lori omo ti o lo to fi damu lori omo ti o lo to fi diya lori omo ti o lo oruko jesu agbara olorun ko ja ikerin ti mo fe so fun o ni wi pe bi ogun ba tinu ejese yo ogun ye mo soro ja wadu wadu ja o le fi agidi ja ko gbo ogun to tinu eje yo ogun lile gan ni iba je eje ibi iba je eje ibalopo iba de je eje idile ogun ye le kan gbogbo eyin te n gbadura yi bi aba waye yin ba dojuko amu waye yin ati ni isimi ati gbagba yori adura o ma le wa gbo ori mo fe fi majemu yi mo fe fi gbadura fun o joko si waju majemu o bi adani waye lori oro e pe ide to le to de o to so ede alaimose ide to le to de o lori awon omo ide to le to de o lori igbeyawo e ide to le to de o lori owo re ide to le to de o lori alaafia ide to le to de o lori ayanmo re ide ye ko ja oruko oluwa mo bi olorun majemu ori oke ti mo waye olorun samson akande oruko jesu olugbala ide ye ko ja ide to de ayanmo e ide to de ipe ide to de aye awon omo re iye to de o to je ki aye re ma ti o loju ide to de o to je ki ipe re ma ti o loju ide to de o to so de alaimose ide to de o to ni ko wa bi eni ti o raye wa ide ye ko ja oruko oluwa ide ye ko ja oruko oluwa ide ye ko ja oruko oluwa ide ye ko ja oruko oluwa ide ye ko ja oruko oluwa ide to de o ti o je ko mo bi to ma tese bo lori oro e oruko jesu ide ye ko ja oruko oluwa ide to n ba ipe re jagun ide to n ba aye awon omo re jagun ide to n ba aye re jagun ide to n ba igbeyawo re jagun ide to n ba ise re jagun ide to n ba owo re jagun ide to n ba atijọ eyan re jagun oruko jesu olugbala baba mi ja ide ye loruko oluwa ide to de ipin re ti o je ko lo emi o fe mo bi ti won de omo agbara to de omo asise to lo wo le gba ko ri ona lo oruko jesu olugbala ti agbara ye ko pare ko pare ko pare ko pare ko pare ko pare ko pare ma je mu to na ru mo nitori ogun emu aye re ma je mu to na ru mo nitori eni to je ma je mu to na ru mo nitori ogun olorun ninu aye re ti ma je mu lo ko faya mo so e mo pepe ori oke yi oruko jesu olugbala ona ko la fun ko dara fun inu re ma dun mo gbe loruko oluwa baba ri agbara kan to ju o lo ti fi ya jeun ki agbara ye ko doku baba ri agbara kan to ju o lo to wo aye re nile ki agbara ye ko doku baba ri agbara kan to ju o lo to fi aye awon omo re lakalaka oruko jesu olugbala ma je mu ikokolu baba ri agbara kan eyi to ju o lo to fi ise re lakalaka ma je mu ikokolu baba ri agbara kan eyi to ju o lo to fi isuna owo re lakalaka ki agbara olorun ko kolu baba ri agbara kan eyi to ju o lo to fi alaafia re iwaye awon omo re ogun awon omo re ise re owo re igbeyawo re o sa jeun to ye ko fun olalaafia to fi lakalaka ki agbara majemu ko kolu majemu yi ko bori ogun re majemu yi o se ogun re majemu yi ko bori pati agbara to n doju to owo itiju lori aye re ko pare owo itiju lori awon omo re ko pare owo itiju lori ise re ko pare owo itiju lori owo re ko pare agbara olorun ko ran lowo aanu jesu ko dide si o oruko jesu olugbala ona re ma la yo dara fun gbo mi daada gbogbo ni o je eyan laye won ri nkan so mo ni won ri nkan lomo nkan tan lomo ye ni o pada leyin o lo je ki won ma lo wa gba mi gbo loni pe bi ma je mu itiju ba lomo e ko si n to fe se e ko gba e aroje o gba e ko ma damu lodo pastor o gba e bẹẹni afi ti won naa ba lo lomo majemu kan eyi to le mu ki oro re ko dayo gbọ mi to ba ri awon to dide ibado ba ri awon to dide ye ma foju lasan wo won o won lomo majemu kan ni o mo so fun awon omo mi to tele mi wa mo ni te ba ri eni to dide e bokan loru sa e bokan loru awon omo to kawe ti won lowo lowo ye ti won fi jeniyan ye.

0: This is Jordan 105.5.
1: Station with the voice for entrepreneurs.
2: Hey, I'm in Nigeria. I do any agba loruko Jesu. What come in the Archbishop Dr. Mazi Brennan Abiodun Olabisi Emmanuel Adebowale. Belori of Jesu Simoji Alase. Oludasile ati oludari ile ise iranse the Cornerstone Prevailing Assembly. To wa ni plot 1 to 3, Federal Street, Federal Bus Stop, Agbado Junction, Lagos State, Nigeria. You shall be well with you in Jesus' name. I do have Agba in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost. Sorry. Sharing kotokola ko mo. Mi kotoko ma gbore di o lalale. Lai ma mulo. Mo be ko ma gbore di o yi. Ko de ma ma nkan tan so fun lori elo. Ko de ma gbegbese. Iro do Sunday to koja nsin. I want him to prophesy si won le 150 people during the service. Pepe, Olorun ma ma lo mi ti ma ma so problem life fun won. Madam ma fun ni solution. To ba ti mo mi tele to ba wa ni bi enikan so fun mi ni boya man of God bi enikan bi enikan lo nba leyin. To lo nsoro fun nipa awon eyan won yi nkan to ma fi niyan to ba ti mo mi tele. If you see the way I'm prophesying to them. Are you with me now? Nkan te mo ni pe se ri aye yi. Ma gbo. Aye o si fe ni ti o le gbe gbese. Won ni jo ni nkan kan ninu aye Jesu Oluwa ngbo won ni jo ni parire kankan ninu aye to ba ti le try lori oro ara e alawo pa lo Olorun don to ma se fun ara e Olorun o le be se Olorun o le pese owo fun e ko ni ko ran lo gbe lo soje ko lo be ara ta ko be ara e ja ko be ara ran be ko ran be gbe port sori ina it's not possible won to e ko Olorun se fun Olorun ma se fun wo to e ko pese lo ma pese. I want to take you a play for that. Don't expect God to play it for you. It is not possible. Oh, them okay? Toba sa wo ibi to badei. Ere ki ogun se. Ere ki ogun se. Lobo de masabai. Sa ere ko gun aye se o. Sori gbogbo adura to ba le gba laye. Gbogbo awe to ba le gba laye yi. Ti o fini pada lo sodo awon ota e lati lo toro lowo won gbogbo adura ni gbodo gba awon we pe teyan ba ri onje ore ajonje ota owe buruku ni o ti o ba pani waju e ko ni wo panu e mo olorun ma ngba yan ton ni tori pe to ba sa ere be kogun se sori ti ogun o ba se. Are you with me? Oni lojo Tuesday ara la Wednesday awe wa oni nkan te ma se lola awe wa oni nkan te ma fi break ma so fun lale yi sori ti ogun o ba se adura to ba ngba nkan die die la ma mu wa Olorun awe to ba ngba to gwa yi o ba ti se awe to ba ngba nkan die die la ma mu wa lo ma ri pe eyin me ri le gba we lo ma ri pe o le ma nkan lo church iwo lo mu lo si be o. But the next thing is pe wa ko ri pe adura won ti gba iwo to de mu won lo ohun ti wa n bere o ti ri wa to fi ri be sori awon eniyan ogun won ti se eni ti ogun aye ba se lori iyanu to ba try ko gbadura ko try ko gun se to gun o ba se eyo igbadun aye eyo ina na fia o ma je ki nto en ba nto pe ori te pe ninu aye o se dada owo en lo oke o nse gbogbo e ogun aye lo se ni o ise nlo soke gbogbo en lo oke fun o ti bere si ndide ogun aye lo se ni o to gun aye o ba se oju kan lo ma wa ogun ma nteyan mole ni ogun ma nteyan ri ni iwo de lo nfi oju laso wo oro awon ota e iwo lo n take oro won with levity awon fe pa awon ota ma fe pa eyan re ni o ogbon ti san wanu na eso ni oni oluwa tori pe ko oni oluwa tori pe itori pe ko fe ire oni ki ire jina si ogbon ni 41 so oni ota n bere pe igba oni yo ku ti oruko re yo si run ota n duro pe igba olo ma to ku kama ti e gbo nipa e mo igba oni yo ku toruko re yo run the same 41 oni ota so pe ibi to dubule si yen ko ni dide mo otu mo si pe boya eni to wa lori are pe ori are e ro ma ku si abere to subu ti o lowo lowo mo to nse dada tele but tin ko wale fun tori bi nkan se wale fun yen pe boya ma baku ni pe ko ri dide mo won ero ngba ota ni yen iwo lo wa ni gba ise ko ma ta ma se to le ta ma se to lagbara gan to lagbara gan tori wuli to ba gbona so ngbara mi to ba sise ibuku fun e o ma fi segun bandi o ko to se ibuku fun e a ko se segun na to ba se ibuku fun e to go aye o ti ise o le ri nkan kan bi o ko le nkan kan pe anti mi ore mi mo ranti yin mo ama send owo sin ko ma ri bi 10000 5000 20000 50000 awon ko tintin ti la ma mu wa togun ba ti ise but togun ba se togun ba se eja nla ni iwo e ma gbe eja nla ni iwo e lo ma se kini o lo ma gbe togun ba ti se but togun ba ti se eyan ki rona lo ota ki de ni ero rere feyan ota ki igba togun se ni aye ninu aye ninu aye Mordecai at Esther ni le Babiloni debi to ye pa won enu gate ni won gbe enu gate Mordecai n gbe enu gate lo nsun bi se menu gate yen na ni Esther na n gbe pelu e igba to won wa daki adua pelu bi ase nje won yen awon ju ni o ni le Babiloni ya nje won be o pelu bi Mordecai ase nso fa to bo se nso fa to bo se nji ato to pe enu gate to wa yen ojo ma pa nbe run ma pa nbe bo se nso fa to amani to fe pa. What are you telling me? Oro pa won ta ran eni. Ki lo ka won ta pelu e? Awon ta fe gbo ti e mo. Awon ta fe ri e mo. Awon to ni dangerous plan si. O ki ma ma mind o ta bo se ri ni. Ah, o gbon di o gbon di sam sam Exodus rather 15 to so nipa ota. O ni ota so pe emi yo nipa, emi yo ba, emi yo te ife ku fe mi lorun lara won. Ota ki ni ero to da saye yan. Won ko mura. Ma sa so para, ma joko tetere. Wa ma dide dide soro ara e mura soro ara e leyin to ba dide soro ara e ton wa tu wa mura soro ara e wa ereje laye o ereje ni o gbon ti bele so o ni en ken to ba jagun segun la o fi ade iye fun ah ki ki alaseti boku ise. I'm telling you the truth, I'm telling you the truth. So to ba ri yan to nle egan wo fun egan sare sare tori ero ngba ota fun e o da won ko take easy ni ninu we are back ni ori kokan le logun first king chapter 21 igbati oba yen fe gba ile to fe gba le Naboti oba abu to fe gba le Naboti o so fun Naboti pe ko fo hun ile yen po ma fun ni mi tori ile yen ile akuro ni Naboti wa da lohun pe ile yi ile amba barla to hun ile yi pe hun jogun e ni won de ni nkankan ile na lohun fi nbo amo to hun ati yawo won ni nkankan won lowo oba de lowo everything nigba ta abu de lo so fun Jezebel yawo e won to se fun Naboti ba Naboti fi pe won bo mu lere ni won bo mu lere eni ba ti je ota si e mo fi olohun be o ma joko ni table kankan na pelu e o ma je kongkong da hipo o toro ma pa e it will finish you ma je kongkong da hipo o je ko ma ba ti ti e lo ko a ma gbadua ki gbogun to ba gbe ti e ko se lori e pada gbogun to ba sasi ko pada sori e pada ibi to ba ti rin de lori e lati se nkan buru si e pe ki eleda awon to bi e ki e je Jesu ko be da nkan yen pada sori e tori to ba mura ota man pa eyan re ni the polyamorous cavadua program ta pa ni lo Sunday awon to ti pe mi fun testimony won ti le 40 pa bo so pe ise yen o lero mo ni ise yen o lero people think I was joking. I was not joking. Won ti to 40 do ti pe mi fun testimony a se se segun a wa se se ibukun meji laye negative and positive and you have to work on those two things wa ri pe waya o ma ni negative o ma ni positive ko to le sise so do wa gbadura fun e o to fi to fi pe o gbadura ta do gba ni e bi gbe ni so pe awon kan beere sugbon won si beere o ni won beere sugbon won si beere to ri pe o ngba dura ibukun o wa ninu ogun o wa laarin ogun ogun ti ise o ngba dura ibukun ti bukun e ba ti e de ba eni bi to wa yen ibo lo fe lo to ba ti e de be laarin ogun sogun yen go ni te ibukun yen mo le pa can you even enjoy the blessing laarin ogun yen na iwo saire kogun se saire kogun se awon alagbara ninu kristi won o ki fi adura isegun sere ta lo wa ni di oro mi ta lo le pa mi kaakiri ta so pe won fe bali aye mi je oluwa adabi ti o ba mu mi oro to e ko ma so niyan adura to e ko ma gba niyan oluwa adabi ti o ba jeyo oluwa adabi ti o ba jata oluwa adabi ti o ba jepo oluwa adabi ti o ba rin lori ile oluwa adabi ti o ba gba tegun olorun sara oluwa adabi ti o ba gba robinrin jade oluwa adabi to bi o ba dejele lori Edito son ninu obirin to bi ni bisaye to ni lori ile to ngba tegun olorun sara o nja ta o njepo to gbogun ti mi pe mi ni bo lowo to bo fe ba temi je gbogbo to ro si mi pata oluwa jo fori ara e gbe adura fe ko ma gba niyan ko le bo lowo ogun temi o ba da saka saka sinu adura ogun iya ko jiya kuni na o kila be se oluwa fe lo mi fun e wa dide ton yoyan ise meji mo be se fun e ise ibukun ati ise isegun ko si problem to le ni ti o ni lo jesu ma se gbogbo problem yen ko si problem yen ah problem oni o ni lo jesu ma se oni boye ma se ko de cost e much o bo wa dupe o wa dupe ko si tolorun le lo ma so fun yin esun tere tere lo ma ndibu o God can use anything to solve your problem. Don't underestimate the capacity of God. Understand? Turn on this sorrow. Isegun ti deni yen o oro re ni isegun o tori ani ko se bayi ani ko se bayi wa de se before ko da to mo iya no de ma de awon to ngboran si ase olohun lenu logun ma nse nu aye won kiakia ai gboran ma nfi aje eniyan ni oluwa ti soro mo fe ko gboran oluwa ti soro o meji lo ma ra o meji pere lo ma ra o ti tan wa ko ni awe lola ni o ma lawe o ma breaking 12 de se tori anu se tori anu lola so funi bara meji lowo obirin kan okunrin kan but that go be ya oni bara yen o lagbara eni meji obirin kan ni ko fun lola anything to ba ni fun obirin ni kan tabi ta go ba le lagbara meji fokunrin na si what now we ko break in 12 lason la now we ko break in 12 lason la o meji lo ma lora oni bo se ma se wa ma gbadura si olodun ti ma ti lo eleyi je ko gun aye mi se Oluwa ti ma leleyi gbogbo re mi to nbe ninu awo somo to nbe ni laorun ni wo orun ni gusu lariwa America ni London gbogbo awon lanu mi dari won si mi gbogbo awon lori mi dari won si mi ba mi mu diwo kuro loju ona mi Oluwa mu idena kuro Oluwa ya nje mi Oluwa si ona fun mi ti ba ti ma ti pari ise yi Oluwa la ona fun mi je kemi na dide je kemi na ra anu gba bi o se nse niyan o asiri Oluwa o nbe pelu awon eyan ti e bibeli so pe o ti pa majemu re mo pelu won You understand? So you have to take a step. Look at what she say hello on Wednesday. Wawa mu pade mi ni church. Eni to ni 4 by or ni 5. Ti mi ba se mistake ni 4 or just Tuesday. Oh, eni ni 4 or ni 5. I don't oh tun la wala ni yan o. O tun tun lo ni yan 8 months la dupe mu yo lati mu yo o tun lo ni yan o. O tun kejo re o. Won na ko dide soro ara e. Won ma gbadura sinu ise yen. Won wa ko pade mi Thursday laaro. Ago mefa. Ta ma bere service wa ni aro Tuesday. Aro Thursday rather. Ade ma pade lago mewa si mewa abo. Boye ma de church wa re to ba tin bo. Wo moto agbado ejaye. O le wo lo sodi o le wo ni yana paja. Wa bole ni ejaye bus stop. Ba ti bole ni ejaye bus stop. It's a very popular church. And it's a very big name. So sagbon lo si church power ororo ko si bi to ti mo be. To ba so lo sodi won a to sodi won be wa gbe ede bi bayi so to ba ti deja e bus stop so pe ona to di power ororo tabi church bishop adebo wale so olokara tabi oni maruwa gbogbo na mo be won ma gbe ede be wa de ri anu olorun gba awon ni maruwa 300 no gbe wa gbe ede be wa ri anu olorun gba arojo thursday mama expected so ma fe pe number meji fun e so number meji yen daddy kile ni kara lola ohun to ma bi mi niyan o ati bo tun jele de church ti address mi ba ye dada daddy kile ni kara lola wednesday bi ka ma gbadura sin nkan meji lo ma ra iko adura isegun iko adura ibukun o ma so to fe gbogbo ri e to wa ninu aye papapata gbogbo alaanu olori e so wa na ri o mo pe many of you won ti fun ni nkan je loju ala awon kan lo fa ikorira awon kan lo fa amubo awon kan lo fa rational and falling like gbodo ma sa won ise to lagbara fun yin lati fi ran yin lowo so awon to so de awon to gbogun ti ise ni won se no se li e lori they are working on you won ise li e lori ni so iwo na je ki woli sise fun e ko bo lowo won number meri to ma pe sire 081-3047-6370 081-3047-6370 number like you 080-25-52-38-49 mama reti e laaro ojo Thursday otunla ni church made gbagbe lola Wednesday awe wa o de ma pe ni pe daddy clinical lola lola mi so ko ma fi break o ni fi yen break o awe ola ireke lo ma fi break pelu adun ireke ati adun ma fi break awe tola Wednesday bombedi to ma ara yen o ma ko pade mi church laaro ojo Thursday ko de gbadua sinu e gan adua segun kan adua ibukun kan God bless you.
3: From Lagos, this is
0: Jordan. 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
1: Station with a voice for entrepreneurs.

0: Hallelujah.
1: O ko ma ti dile mi obo Olorun ma ma fope fun aje ma ki gbogbo ti e ti layo lati ma gbo ikoni e tun kabo sori eto asese Olorun aseun baba fun mi loruko temi pelu mi nile agbara lakoko yi na ni baba wuli tolohun lo funran ta wa yi gogo prophet dr ms fabi yi baba possibility jp baba e sure fun ala oko isa
0: Jehovah Jesus Christ only my care
1: mi mo
0: Oluwa Olorun ti ja sese kini wa yajura gogo dile jesi e gbo pe wa
1: amen
0: fun ife yin le ni ojo isegun akoko ninu osu kejo ni oruko jesu emi siwaju e wo ni osu yi emi re ma bo si
1: amen
0: e to no kubi to ma gba o ma pare da
1: amen
0: e to ni wa ke wa jabo ile ko gbe mi baba ri ohun to tin se ti o se se mo o ya lo ri se iki ma lo jo na ra o pe ni dena iki yen ma gbe iki yen ma ura iki yen ma jona odo re ma la ile kun ma si iwe ase ori kan wa to gba lowo e o so e do de ko je ko le soro ko je ko le jade ada iwe yen pada ale aisan to nse jade ale aisan yen jade ale aisan yen jade alai bi ran bi mo cancel e ori laye re
1: wa
0: le gba wo pe jesus lo wa
1: baba eni ni ojo isegun lebo kini o te fe fe ba wa soro lakoko yi
0: ni ni ojo isegun a wa ni atan bere ni aro yi ni o ni ola a wa ni olujo wa ni koma ni kola ro yen number 7 Oikimole street awa ni kola ni tin se ola ni Oikimole number 7 Oikimole street ni kola godo ni kola road leyin fence command ni church wa ta ba de command last bus stop ojina sibe mo reti gbogbo ojo west la ma se wakati a se se mo de tun ki ogun en te wa si kore wa ni oruko ti jesu olorun to ti fi ori ofe kan fun yin nipa ajodun ikore yen ko ni bo lowo yin
1: amen jesus
0: o ni bo lowo yin
1: amen
0: amen gbogbo en te support olorun radio yin na olorun a fun yin support
1: amen
0: ni yagun re re okan ya de pale
1: amen
0: loni o ti gbe oro mi used to be jade ta ba so lori oro eh oloyibo ma pe ni wet so oro ohun to pe ni oro I je

0: 091-58-99-4696 or 081-32-38-9415 081-32-38-9415
1: ibi to focus si loruko Jesu orun ya o lenu
2: amen
1: bi awon number ye baba e gbadura fun mi time wo lojo Wednesday ago mefa ni irole ni ni Bakare Street Petrocam Genesis bus stop Igbono Road ni Sherry Dimule Beda to ba npo lati yana paja o le duro ni okun ola lati okun ola okada ma gbe o wa si Bakare Street to ba npo lati Sango o le duro ni Abesan Gate lati Abesan Gate wa gbe e wa si Bakare Street ni Church Woli Bankole eleje adua ti mo gba fun o ki Oluwa to ranti enikeni owo anu o jade si o
2: amen
1: mo ni ki Oluwa to je enikeni lenu owo anu o jade si o
2: amen
1: mo ni ki Oluwa to ye enikeni lenu owo anu o jade si o
2: amen
1: ago mefa ni ojo Wednesday ojo karun ojo anu ni o tun ba bo si on the 5th ti se ojo anu ole ni mo so fun ibi kibi to ba wa ko si distance ninu emi en ba ba dide asaya yan mo ni eyin lo ti gbole pa okunrin e to wa ni egbe odo sugbon pele wonu omi eyin to wa legbe ni egbe bi dadara ti ko ni access lati dide iwo na ngbo mi bayi awon olore lo yi oka sugbon won re lowo ma pray fun oloruko Oluwa ni Wednesday ala mo wa ere ma pray fun lojo Wednesday yo lo wa dide fun gbogbo ti ma so sunu aye re ma bo ko wa gbo eri awon eyan awon eyan ti Olorun ya yi mo para lori oke iwo lo ku o wa so eri la
2: amen
1: mo ni iwo lo ku o wa so eri
2: la amen
1: mo ni iwo lo ku o wa so eri la
2: amen
1: mo ni iwo lo ku o wa so eri la
2: amen
1: on ti o ta ro ba won ti baje mo lara Oluwa da

Peters from Akute, Fagba, Fagba. So mo dupa lọwọ Ọlọrun ori oke ogo last year ta se 99 the next level mo wa si bi bayi mo gba ti ma fi dele omo mi to nse process as it travel lo si UK ti o se si cobra ta te focus si Ọlọrun si visa easily owo yen de yo anyhow mi nsan owo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e lo wa si